0: rena le Modimo wa rona, ke a tseba. Ke a tseba o tla phunya tsela naheng e tshehla. Hobaneng ke o bitsitse ka lebitso ka re o wa ka. Rena le Modimo wa rona. Le ha mathata le maima a ka ba teng a mathela teng peleng a ntsha bohloko ba hae, o sa kgathalatsehe hore na peni na o na le teng. Rena le Modimo wa rona, akgare Modimo wa ka, le ha a sa nketswe tsohle Modimo, bophelo ba hae bo le tsietsing, lesea le se le batla ho tsamaya empa a etsa tsela. Kreste, morena le Modimo wa rona, hold fast. Maemo a dumela a sa dumele, ho le boima bothateng tseleng mo re tsamayang teng, empa le ha o le mme wa sebele, o tsohile ka matjeke, wa isa bohloko ba hao ho Modimo, ba teng ba msadi ba ntseng ba phaqola, ba theosa ba nyolosa ka dibeke Modimo. A nna a tiisetsa mme a kgare ka hare ho bona bophelo boo. Ha bohloko bo kena botuba, mme wa sebele o tsoha ka meso, a isetse mathata a hae le maima a hae ho Modimo. Ke ka hona ke tlang ka pina eo, a mpisa re tlo ho nna o fole matswalo. Le ka hare ho bohloko boo o ntso o le mme, le ha ebenyaneng tshobotsi ne se ntse e fedile ho wena, bohloko botuba, o dutse diphateng, o se o sa kgone ho iketsetsa. I know the Lord, He make a way for me. Kreste, morena le Modimo wa rona, bohloko bo re tsamayang ka bona, empa ke a tseba hobaneng ke tla o bona ke se ke senameng. Mabitsong a mararo la Ntate Morama yo galalelang, kena ka hare ho metse ya bana ba rona Modimo, moo ba ntseng ba theosa ba nyolola ba roba dipelo tsa batswadi, empa re keke ge ba tlohella, re dutse re eme sekgeong sa bona. Hobaneng thapelo ya ntate a rona mahodimong e na le tsohle, ka Kreste morena, amen.
1: Modimo Ntate, Modimo Mora, Modimo moya o galalelang, Ntate ya matla ohle, ka baka la lebitso la Jesu Kreste wa Nazareta, lebitso le okametseng mabitso ohle, ha hona lebitso le lekanang la hao. O motle Modimo wa rona, o lokile, o ya tshepahala, o tshepo ya rona le o senga ka sheko, ha re sa tsoswa ke di alamo, re tsoswa ke moyo halang, le o senga ka sheko moyo halang, re ya o halaletsa, re ya o boka Modimo wa rona, re ya o tlotlisa, le o senga ka sheko ntso le Modimo, tla dula o ntso le Modimo, Modimo wa kala, ala thagiswa Jehova, Modimo ya madi a hao ala qhale ya sefapano, re leboa ka madi a hao Jehova, a qhaleileng sefapano Modimo a ka dukileng, a re hlolelang Ntate ya matla ohle, re asa madi ao difestereng le menyako Modimo wa rona, mabaleng a rona di-gating Ntate ya matla ohle, le o senga ka sheko, re nwesa bana ba rona madi a hao Jehova, hobane madi a hao a tletse bophelo Ntate, re a leboa ka ona, re a leboa Ntate ya matla ohle, Modimo ka ya phelang ya sa hlolweng ke letho, wena Alpha le Omega, wena qalo le qetello, wena o apere matla jwalo ka kobo, le o senga ka sheko Ntate, re a leboha, o ahlamisa melomo ya rona e sale ka meso Ntate ya matla ohle, re a leboha, re tletse ditanki di diteboho, re tletse ho leboha sena tlasa lehodimo, wena entse mahodimo le lefatshe le dintho tsohle, South Africa ke ena Ntate ya matla ohle, Ntate ya lokile, re beya ho wena Modimo wa ka lokileng, sena tlasa lehodimo, re qhaka tsohle tse mpe Ntate ya lokileng, merero ya bona Ntate ya lokileng e sa lokang Ntate ya matla ohle, ka lebitso la Jesu re a tjhesa, re a heletsa, ka lebitso la Jesu Kreste wa Nazareta, lebitso le okametseng mabitso ohle, bana ba rona kibana Ntate ya matla ohle, sena tlasa lehodimo, re a leboha ka bona, sena tlasa lehodimo, re bona matla le boholo ba hao Modimo wa ka, kara bana ba rona Modimo wa ka ya lokileng, o ba ntshang kara drugs Ntate ya lokileng, sena tlasa lehodimo, re a ba rapella ba tswe le majwaleng Ntate ya lokileng, re ba nwesa madi a hao, sena tlasa lehodimo, e sa le ka meso mabala bophelo, ka lebitso la Jesu Kreste wa Nazareta, Nazareta, lebitso le tletse matla ntate re ba bulela mesebetsi ka gala lebitso la hao modimo wa ka lokileng re ba kopela mesebetsi ntate ya matla ohle ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta lebitso le okametseng mabitso ohle ha ona ya tshwana le wena Jehova ha ona ya kaka wena ntate wa rona re ya leboha le o seng a ka sheko ntate ya lokileng rapela ba dipetlele ntate ya matla ohle modimo wa ka ka madi a hao Jehova le o seng a ka sheko ntate ya matla re fafatsa madi ao dipetlele ntate ya lokileng a lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta modimo wa ka re banesa madi a hao modimo a ba sa nwa ntate dipidisi le ntate ya lokileng le meriana ba nwa madi a hao ntate ya lokileng senatla sa legodimo le o seng a ka sheko ntate re ya leboa re tletse ditanki le diteboo re bona matla le bogolo ba hao ntate ya lokileng ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta le o seng le modimo wena alpha le omega wena qalo le qetelo wena mabiza sabele re o bone ntimo wa rona re bone Jehova o re lwanela baneng ba rona ntate ya lokileng ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta ka lebitso le matla e leng Jesu Kriste ke bana ba hlanka ba hao ntate re ya ba rapella ntate ya matla ohle re a sa madi a hao ka ra dikereke ntate ya ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta o bonagale wena senatla sa legodimo modimo wa ka ya phelang ya sa tlholweng ke letho ya tletseng maatla ya tletseng bophelo le o seng a ka sheko ntate ya lokileng Dr. Matthew Sekona re ya mo rapelela le ena ntate ya maatla ohle mopate ka tlasa madi a gago mopate ka tlasa lereko la gago ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta re ya leboa ntate o tsoswa ke wena ntate le o seng a ka sheko re ya leboa ntate bophelo bo re fileng bona re tletse ditanki di diteboo ka kgwedi ya bomme modimo a ka lokile re ya leboa re ya leboa re tletse ditanki di diteboo Jehova re ya leboa ka lebitso le maatla e leng Jesu Kriste wa Nazareta le o seng o ntse o le modimo o tla dula o ntse o le modimo ka ra maphelo a rona re ya leboa empa gobane wena o lesedi o tsela le nnete le bophelo Jehova Kriste modimo wa ka re mema wena ntate ya matla otlhe o seng wa ka jeko modimo wa ka re sa tla tswa Jehova o ya mesebetsi ya matsogo Jehova Kriste modimo wa ka e tswala rona re etelele pele re ela madi a Jesu ka gare o ditsela re ela madi a Jesu ka gare mesebetsi ya rona ya matsogo ga re gata go tsa o gate wena ga re bua ke go bua wena Jehova Kriste wa Nazareta gobane wena o tshepagetse o tla o ya leloko la ditao tlholo ke letho Jehova Kriste lerato la gago ke lerato le sa fetoe ka metlha le matsatsi modimo wa ka re dula re o tsepile ntate ya matla otlhe modimo wa ka re mema wena Jehova re mema moya o galelelang Jehova busa ko wena go tsamaisa ko wena Jehova Kriste modimo wa ka se ke se kopa ntate ke kopa go dula ka gare ntlo ya gago ka ditsotsotlhe tsa go pray-a go ka Jehova Kriste modimo wa ka e se ka re le lefatshe la rona Jehova Kriste modimo wa ka le ka o amogela ka o fela setšhaba sa gago Jehova mo ntlo lentswe la gago le tsamaetsedeng tsa gago ka metlha le matsatsi re leboga Jehova re bega botlhe Jehova ka dikhutlo tsenya tsa lefatshe ka lebitso la ntate ke la mora re bega le bahlanka ba gago Jehova bo re fetetseng gona ntate re bega le kwa FM mo matsong a gago Jehova ka lebitso le maatla la Jesu Kriste wa Nazareta re leboga ntate
2: ka lebitso le matla le Jesu Kriste Nazareth. Wena kile ga re gatela le gore se le bophelo sa feleng amen and amen.
3: Good morning Dr. Matthew. Sekuisethu kunyana thikumongcwele bawongelise igama likaJesu Kristu waseNazarethe. Siyabulela Thixo, sibulele uvuswa nguwe Thixo ngalentsela namhlanje. Sibulele iincela zakho Thixo ziningo naphakade bawunamandla onke. Ngalelo suku lokuqala evekini usuku langomvulo Thixo ngileyo, sinqwenela Thixo namandla uthwalwa nguwe, sinqwenela Thixo ukubekelwa nguwe phezulu, sinqwenela Thixo ukukhuselwa nguwe Nkosi namandla, ukuze sikwazi Thixo into yokuba sivuke, ukuze sikwazi Thixo into yokuba sidumise ilizwi lakho, siphakamise ubukhulu bakho Thixo nangale ntsini, siphakamise amandla wakho Thixo olungileyo, siphakamise uthando lwakho Thixo namandla. Sithi bawolungileyo nangale ntsini namhlanje Nkosi, ufanele kukudunyiswa wena Thixo olungileyo, ufanele kukubongwa Nkosi namandla. Nanku noDr. Matthew Thixo olungileyo esazosinikeza ilizwi lakho, esazosithululela Nkosi ngelizwi lakho. Sithi Thixo namandla onke iba naye Nkosi, umnike amandla Nkosi nami oyingcwele, umnike Nkosi akanipho nokuqiqa Nkosi. Nkosi elungileyo siyasamsondeza nenzi wakhe, siyamsondeza Thixo nefamily yakhe Nkosi elungileyo. Sithi Thixo sinalelinye ithemba, sithembele ngawe, sithembele ngawe Thixo ngompilo yakhe Nkosi elungileyo bawolungileyo. Nasekuseni kwanamhlanje siphakamisa ubukhulu bakho Thixo, siphakamisa amandla wakho kusita ke kufana nawe, wena ufanele kukudumiswa Thixo elungileyo. Sidumisa wena Nkosi, sisondeza Thixo ilizwe laseSouth Africa Nkosi enamandla, elihlasele Thixo olungileyo imimoya emibi, elihlaselekileyo Thixo imimoya kaSathane Nkosi bawunamandla onke. Sithi Thixo makunyuke wena kweli lizwe laseSouth Africa Thixo, kodwa thina sehle bawunamandla onke. Asinalinye ithemba Thixo, sizisa nabantwana.

ka dineho tsohle. Monghadi wa poloko o phahama, re a ikokobetsa. Re tlile ka ditanki le dipoko ho wena hobane di a o tshwanela. Re a leboha Seabonga, twala la matwala mo inqele Seabonga. Re leboha mohau o re tsositseng hobane mohau wa hao ke kwetsa. O re fitlela ka mehla le matsatsi, o modisa ya sa robaleng ya sa otseleng. Re leboha ho tsosa ko wena, fafatsa ka madi a Jesu lefatshe ka bophara ditseleng. O lo kgalemela memoya ya dikotsi mabaledi ha o ka ba tswile bana ba hao. Ba teng ba sentse ba tswile, ba bang ba sa tlotswa, ba bang ba kgutla di-night shifting. O lo fafatsa hohle diterateng ho bana ba le ba robetseng ba sa hopole mahabo bona. Ba tlamolle ka hore ditlamo tsa tshoko sa di-drugs dinyaopele ba di rekisa matswala bona tlo ba kgalemela. Ba lo lokiseha mabaledi ha o ka lokisa South Africa. O lo phahamisa batho ba kulang ka hore dipetlele, di-hospice, di-labour ward. Ka hore di-theatre, di-ICU, di-high care. Ka hore di-orphanage, ka hore di-old age home. Ka hore di-boot camp, mabaledi wa hudoka. O lo lokisa, mo sa loke mabaledi wa hudoka. Hobane lefatshe le tsohle ke tsa hao, Modisa. Ya sa hloleng ke letho mabaledi wa hudoka. Ha hona moo re ka tshabelang teng, Qobo Sheane. Ya maphelo a rona o tlo re tshwarela ditshito tsa rona. Lokisa South Africa, o lo fedisa dintwa le matsholeho. Ka go malapa a bothakathaka, ka go manyalo a bothakathaka, lokisa ra bo sa feleng, o lo lokisa le ka go ditronkong. Ba teng bana ba batho ba sena malato ba kentsweng ka go ditronko ba sa etsa majala. Bula mamati mabaledi wa hulo ka ola, bula mamati ba tswa bo Silase. Hobane ba ne ba sena melato mabaledi a hulka, ba ne ba o tumisa ba o rapela. Bula mamati ho batho ba jwalo sena sa lehodimo le ba entse majala ba lo fetwa ka go ditronko sena tla sa lehodimo le lepatshe. Re ya o boka Morena, ntse re thabela wena, re pholisitse ka mohao ka dineho tsohle. Phahama, re ya ikokobetsa sena tla sa lehodimo le lepatshe. Re lokise mo re sa lokisehe mabaledi a hulka, bane re ka hara letsoho la hao. Letsoho la hao le lekgutshwane ho pholosa setjhaba se bitswang ka lebitso la hao. Re a ithoba, re a ikokobetsa mabaledi wa huloka. Kenelella le malapeng mokodi wa lefubuleng. O lo ba fasa ka senyepa sa tumelo, ba itshwareletse ka mophetho wa kobo hao. Hobane matshidiso a maholo a tswa ho wena. Re a o boka Morena, ntse re thabela wena, re pholositse ka mohao ka dineho tsohle. Ka Kreste Jesu, amen and amen.

0: Loco, good morning.
1: Good morning, Doc. Me copa de guanta tin dream.
0: Yes, ma'am.
1: Itate calibito la marena Jesu. Cresta na zareta. Mudi mo yema chanto. Mudi mo itate Abraham. Mudi mo ita kalisa kubo. Mudi mo akakata huena. Akakata huena ka utumedi santa te mo yao halalala. Ka utumedi te calibito la marena Jesu. Itate nito na rome meding chanto. Mudi mo akakata. Kena le rona ntate bana ka tsasa melo wena ga ka la hlese le muri ma masala ma o ke ga tella ba thokubela ntipetela ba kulela ndi tronko ba kulela mala tenke ba loko la ka le bitso la marena ke so ke ka mama ya wa fitness ma pelo nga bona ke nyuti sa merero yo sha satana ke distro ka le bitso la marena ke so muri ma ka do sentate ke rapella mala pala manyalo ka le bitso la marena ke so ke ka mama ya di krio ke go se ka le bitso la marena ke so ke nyuti sa merero roro yo shakwatane murimo wa ka murimo ile na pichale nyalo mo tenya tengi neng e sedile ntato ba tsasa ka zeini murimo wa ka kena ka ramala pa bana ba hanta to itele ntse na wa ra hai se jo fa ya aham motse wa re ba o aham ba o ahela le se ra de rock foundation ntate mala pa rona itele ntse na wa re bitsa o nna wa re bitsa menna ke tla o araba lo senta te ke rapela South Africa ka le bitso la morena Jesus ke rapella tsoga le botle ba mo pota potibenta te ke tsama mo yori wari track se ma phelong abo aba tsunta te di bora ke tsinta ro nan te ke papa sa Maria Morena Jesu ke thagisa

0: ntate modimo ya re jere me a sheba nako ha o ne le 2022 6 me modimo re ntse ka mahau ka tsela e makatsang wa tshepahala. Good morning mohlanga wa Jehova modimo re le bua tshepo ya hao e tileng e phelang re dutse tshepong ya hao ho ba ne re tlo phela ka yona re ema ka sebete ka lebaka la tshepo ya hao re a phela re a fola. Amen. Ke Jennifer Keswa ka Fanda Bale ka nnete re a fola ka lebaka la ho ba ne re tshepile yena ya re tshepisitseng o re dudisa hantle re sa dutse hantle ho ba ne re tshepisitswe ere ke bona kwano
1: mela moruti mo fuke shepherd ha sa bua ka tshepo tshepo ya rona ke di jolo ka nkora ho modimo ho ba ne ke qalo le qetelo ke mo phethi wa tumelo ra rona ga ra ba ha mo house ngona o re tsusitse nka busetsa eng ho Jehova ba melemo yohle ya ha e
0: amen re a le bua lo senga letsatsi la ka jeno ke mane ke morena khotso a hlonono fatse a itse ka mahau modimo wa rona wa tshepahala rena le tshepo ye tile e sa shweng e sa feeling e sa boleng eya me mletsa mo kene kwa no senga letsatsi la ka jeno o re khotso ntate mofokeng ke le bohetse molaetsa wa o seng le dikgothatso tse matla le manollo le lengolo re a lebo re le bo a tshepo yeo re fueng tseo re fetang ho tsona re tlo feta re na le tshepo e tileng re ntse re tshepile yena fela re a feta matla o re fa matla re tia ka hobane re itshwareleditse ka Kreste le ha o le thata Jesu Kreste ke tshepo ya rona ntate re rute ho dula tshepong ya hao hobane wena wa tshepahala ka mehla ntate Mofokeng ke leboha ho mpeha hantle morena wa kgotso a re hodisetse wena a o yekeletso feta moo ke me mamotaung ka polokong a re ha le mpotsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu ke a leboha le o senga letsatsi la ka jeno ka nnete ke modimo ya re entseng hantle me molaetsa o kene kwa noseng o re moruti dumela le o seng ha tshabo ya letsatsi nna ne ke beile tshepo ya ka bathong especially my relatives but ba tlo

0: le dintho tse re tshwaretseng re ithute tsona. Rona le batho ba tla re mamella. Mara hona le ba kekeng ba re mamella. O ipotsa hore na ho tlile jwang. Mare ba tla o mamella bane ba tseba hore noma kanjani. O dutse tshepong ya Morena. Ya, ho seng a letsatsi la kajeno nako ya rona e ntse ya jwalo e theosa e re ke bone. Ya.
1: Kgotso ntate Moruti, kgotso le babamedi kaofela ba le kwa. Moruti, lengolo la hao le bua ka tshepo. Tshepo eo bana ba Israele e ne re ha ba le monate. Israele ya bana ba Benjamin ha ba ne ba le monateng ba ne ba lebala ka Modimo. Tshepo ya bona e ne le tshepo ha ba ne ba le tsietsing ho Modimo. Jwale re phela mehleng ena hona jwale tjena moo re tsebang Modimo ha re le tsietsing, fela ha re le dinthong tsa rona kapa menateng, re tshepo ya rona re a e tlosa ho Modimo. Fela Modimo yena e ntse e le Modimo. Ke ka hona e reng ba itshepetseng Jehova ba tshwana le thaba ya Sinai. Jwale re kereka bokereking bo bong matsatsing a hona jwale tjena moo batho ba sitang hore e be bana ba Modimo, batho ba ba utlwisisa hore ba batla ho kereka fela ba ye dikerekeng fela, mara melao ya Modimo ba sita ho dula hodima yona. Jwale ngwana wa Modimo ke ngwana ya iphetang thato ya Modimo, ke ngwana ya utlwang melao ya Modimo. Ngwana wa Modimo, tshepo ya hae yeo Modimo o etsa thato ya Modimo.
0: Amen. Re a leboha le letsatsing la kajeno Morena Kgotso. A hlononofatse a etse ka mohau. Ka nnete Modimo wa rona wa tshepahala bakeng sa dintho tsohle. A kekebe a ba re tlwella jwalo fela. O na le rona. Kgotso.
2: Kgotso Moruti wa ka.
0: Ntate Msimi. Ka mohau ke Bolokwe Banka ka wena.
2: A thato ho tlamehile ho tse ya Modimo.
0: Jesu.
2: Re tlwele ho makhela. Or entertain one day. Modimo ha no ntate wa rona e tla dula e le Modimo.
0: Amena
2: re file bophelo rona re tlamehile re etse thato ya hae le hona dikerekeng mona

0: la re kentse All Black re le batle. Ra leboha bo mme yang pele marumeng a matle. Ma St. Joseph a tshirela boipatong hae. Ha re tshwaraneng jwalo bo mme ba rona, ha re tshwaraneng jwalo. Le moradi ya ka retetse phedi ya pan ao ra leboha, ra leboha. Ra leboha leto. Kaofela ke a ba tsosa malekwa. FM ke a ditsosa le lona kaofela, kaofela. Ke thembisile tanko.
1: Atake ke lebile, ke lebile, hle, thembisile, ke lebile, bona ba sala hle. Hey, ke bone female nna maobane le black and white bomme lefatshe bonke jikelele mokgotsi wa ka. A fela, dumela mthile ya tjo le boss lady le mamedi ba ohle ba le ko FM mokgotsi wa ka. Ke ntse ke rutse le lona ke maschaba mana mokgotsi wa ka. Ke lebile, ke lebile, ke lebile. A ke re tsebana mokgotsi wa ka, ke di bona le tsebana mokgotsi wa ka hle. A di ka tsa tsila mabana mokgotsi wa ka. Ho re ga shibe se dikere go sa tsipa pa di mokgotsi wa ka. A di etsa tsidi etsa tsama felong ana a beke mokgotsi wa mabila ka. Re ke tsa tshila ke ke tshoma di bona sala tshwa ke mahle ke pule mphofolo. Bona mokgotsi wa ka fela mama. Re fela fela a re fela mama mokgotsi wa ka mashobi dem tsungwe ne mokgotsi. Pele re fita urenyana ne ya bo super mokgotsi wa ka. Ya bo super mokgotsi wa ka. DJLT a tsamisana la boss lady bona mokgotsi wa ka. The boss lady is in the house.

beke. A tsiba ba mo khotswa ka. Ya tswa tshepa tsana tsana sa khela tshipi mo khotswa ka hle. Ya simamula. Si kukuri na tete. Wa ga ke ha ni si kgunu si mona ke se ba tla di ngwana ka. A rena ge tlo bo bontse. Gona re makhosi. Ta o tabula. Bana ba taba si kgunu si mona ke se ba tla di kwana fela mo khotswa ka. Are hane se khugunu se bona ke se batalaje nna ke makhosi are ke ta o bontsa re ba go ba ka ntse pele uno.

0: ke matla mogotsi wa ka a di etse etse ile etse mogotsi wa ka ke ipotsa le ke ne tla ka yo sanda se tla yenka phega se tla yenka a tla ke le tsitse mogotsi wa ka hle a ke bo le hletsetse qualify le ya mane le mongope ngone wa chefo e khantse na fela ka o dumela mogotsi wa ka mame u di Sundowns yona le pirate ke ke tla ka ha ke tsi bo bona jwa we bona le ke tla kae wena e boss lady o e bona kae o e bona jwa
1: a e check ya le bo ke rata hore e Kaizer Chiefs ile ya re
0: mamela
1: ha mamela mamela bo Kaizer Chiefs ile a re Pirates 1-1 ya re Sundowns 1-1 ya re le babedi le tla bona gore le tswa jwang lwana le babedi a ke sa dikene e ke tiki bile fe so re le ke ya kae le nna ke tsho jwalo jwalo ka le khosi hore a kire ke yentse fe fe fe square deneng ipone
0: ai kona make him go one how about you Ai kona re tatla o tsola me ke tlo bua ntle go tswa pala eng a lontso tla o hola kwanana e go di beke bo di kutompana bo skipini bo di chingo e

0: ya busuji elchi ya awana kreke wane su banabe su ye kiri boso kamu nuka su kumpiliji kreke kiri boso kamu nautu andati wana usi busuji haka neka matitike na waiwa nkiela kanche kitolaba alisi kula za maili lo sandi nautu alabaduli kamu baka muka muka sandi kabu alaba haisana haisana makarima ister saka saka munu haki kata saka beki tena haba katiba kitsimo ba mpoli jwang ba hla ba matha ba li 5 ba to shuba ka diwa shini ba ba ba ka ngwa ka be tsaka ra skipa ka balia ke balela ka ka tenyane ka listo ka tenyane ba ba o manya ba rwa ka ma tenyane ba re wa ya mpuli tsiki ke le ha hai tswale kitsimo kere ke e khopo ba tswa kere ke ba khopo ka ofela o shatwa go ba ikuru ba ikemisetse o o dictator ba di ba ka school village jwale ke kopa tshwarelo for ska ga tsa WhatsApp e tele fela ba dictator ba di go ka school village ha ba di le meeting go tshongo ba etsa ntho yong ka o rata as the wish ha tona anger le kereke bana beso ke mo kreste mara ha le mo kreste ta milo ba le nnete o ba o me meeting o be le mo kreste ana le nnete ana le boleng e seng anti christian ke le ba ngwana so bo se di lwana le yeto Sharp, bye bye.
1: Taba tsaka mo nka Eskom village ke ga di batla madlanga commission tsaka tsaka mo ke bona ke ga di thata mogotswa ke ga di thata bona boss lady nka ga di batla madlanga commission a ke lokela di bakeng ka monono
2: nna ka nete ka
1: taba dinga taka mo bona ga itse da motho tsantsi ke bona nka re madlanga commission tsantsi le ke commission of church tsantsi le ke retse commission of church mogotswa ke re bona wetela joang bona mangoso ka sala tswile mona mogotswa ka
2: I don't have it.
1: Okay.
2: Yes.
1: Pele ga bo banna teng ka monna teng ga rimisana ka ga e go pong ka dime monna wa hao mo ga mo ka dime
2: ja zwone tsena na mpatan
1: na ja butsa
2: a tla ba mpatan to bo a ke tso tla ba mamelo
1: ha u tla ntuta hola muthu wa muthu hola muthu wa muthu
2: na la ke ga rimisana ka monna wa go nketa ma ga monna ga kadimisane le ka monna o kadimisane
1: monna ke selepe
2: le ka monna o kadimisane
1: monna ke selepe o kadimisane
2: ah monna kadimisane ke monna lo reng o gethile o re e tshena e yeso re batho ba leng ba believe se thepung me ba sa ding ka nna ka ba le bona ba le bakana
1: ha ke believe se ha believe se
2: je e wa mi e wa no wa mo wa me ya mi ndoda e ya mi ndoda angibolekisani ngo wa mngetwa
1: 08558
3: Leto, ke Chief Brush, Chief Brush ae kadimisane.
1: Ei, le rolone mogotsi, le rolone mogotsi, Chief Brush ke, hei! Amina kanwa Chief Brush ke wana ka bo mafumane, amina kwa sepe sepe fele kwa pele nyana mwana
2: mogotsi.
1: Yo, sis! Wena?
2: Ah.
1: Wena?
2: Chief Brush.
1: Au tibu wena.
2: Never.
1: Kise mo hlabe ni lapha.
2: Ah.
1: Kise mo hlabe ni lapha, yonke izi.
2: Amina yoyi obvious, Chief Brush.
1: Sis. Ya se se mo tlabe ba re ba etsela ka ga letswai ba etsela letswai ba yere wena
2: go go etsa le
1: go go etsa ba uno you know ba re agetse tsa fela tshwantse re nke re etse tsa fela mo go tswa re etse tsa fela ga go tswa fela tshe a re fela go bona mo go tswa ke ithuba mo go tswa go go tswa fela mo go tswa ke ntwe fela re o ke ke ba ka dimtsana ka lo sa gathala tse maemo mo go tswa ka o ke ke be wa ba wa ka dimtsana ka yona

Peter nou kèdou se mègè yon, ki sunin shot kapon tou ya paran ka hare. Li chèlè dek a li misalè nou kèp ti li eto. Tange, banan sa ti dem nati.

0: Kona kwa tshana ba ka bana boss lady e. Ai ke ba tshana ba ka ba re ga le ba tshana mona mo khutswa ga ga di poi poi ya le bo mo jele. Na ke me tena na he boss lady. Ha na ha ke ka di misane ka bona. Ha ke ka di misane ka bona ba tshana bana ba ka bana ba ga good morning everybody. How are you? Ah, go ahead. Tell some agent. I'm at 5:51. Hey mo khotsi twina. Yeah. Ke di rotsa tem khotsi wa ke sala mo ya sejwalo mo khotsi. Hey. Hey, wada! Ana botsa mo le re ke mo tshimo go tswa ga. Dumela go tswa le kae tle? Dumela.
1: Eto, le to tla. Wo be se ka so bua ga ditsupu na tshe. Bona le ntate mo jaki, ntate mo jaki bua ga di zipi.
0: Hey, mo
1: jaki. Tshe se ya ka e tsa ditaba. Mamela, ntlongwe le ngwe e we apara ngwe e be a mmeleng wa ha. Hai admisane. Mm. A di jo ga di bona, di jo ke di jo mara. Hona le tse kgethwang. Ore adi misane bontshelle skotlo sa santomo sa phofu engwe ha ile tse mlebe ka le sa le wena bini yao ya phofu e ha na o tlala ba ne ba thoma tsa zinga ke mathata ke madlanga a ska ntate mojaki a tsho fela engwe le engwe e dula mmelong wa ho leto ha adi misane e ka ba e we rwalang ka ba e we tenang fatsimane dieta e ke ba shone re arwala le dieta re atena jwale ha o yetsa le leto ha o adimisane ibile kutlo bua le ka mme le mme a adimisane ha o na ro adimisana ka mofuma
2: ha go nane
1: boss lady ha re adimisane ausi jwale le doko adimisana ka ditsopona o be tsika ile le to go tsika ya so bua ka ditsopo no se go sentse protocol observed ka o fela batho ka o fela ka o fela modimo a re misetse se atla sa ha e bile re tshirilletse bane ha re tswa malapeng a rona re tsebe hore re ya kae re ya kae tshirilletse ke modimo rona re a tswa re a rara leto fela yena ke na re sireletsang leto nnete re tsohile re tsohile ka mahau senka o rata
0: kaji kilabila kaji kilabila cha bona mogotsi kilabila bona ba sala cha mogotsi wa hlema ayo ba le chimona yo ka bona no thuki munono le ke mama khada mogotsi wa ka mana le chinchi yo thuki el chili bo stage yes o tabula sala mo ya mogotsi a sala mo ya tsena hey wena a tla tabula mogotsi wa fapanya mabitso ba banya mabitso motho ntate a re e ka mona ke di buisa mamang ma ene a ke di buisa mamang wena hey go tsa sa bana 585951 mo khotsa ga tsaki ke motho ka pele nyana bona ba sala ba di khotsa dumela
3: di bela nga le go ga mo le kai di kopela o stutuzile o sia shotse ka mona ka ka booking ga mona ke mosweso ka mona ga hostel ya ga tsoa tsoa wa kudu tshwe ke sputa go
0: thank you wala ke lebile hle bona mo khotswa ga dumela hla fa dumela nka mo hle le ya tlo bo sledi ke na le lona mo khotswa ga hle bathong ke mathoto ga mana ka tsepiso mo face 1 ya ke mathoto mana e lo mo botsa pina mathe bana ba sane mathoto hle ya ne ya ha go le jwang ga tsima fela ga beketse mo khotswa ba ba ne ba nyalwa pina mo ba ya pina nyanya ko mana mo khotsi e tla mathoto ga tsama ya witsi wa morata e ba ga tama go tshwitse ga tsama ya witsi wa morata mo khotswa ga ke tlo ke ba tama no khotswa ga ela pe mo khotswa ga e go tsiba tsopa nya se se mo khotswa ga sena sa miliona wa khoralo ona na o re tse fela ba nna te fela Facebook ma le Dr. Dika ga ba ke DJ LT bana ba miliona wa khoralo ona na mo khotswa ga se ntla pente o tse fela ba nna te Facebook ma le Dr. Dika ga ba ke DJ LT ba mo nyanya ko mo khotswa ga e ka ba e mfela mo lono ha fela se ntla pente ba nna te bona Facebook ko nana le Dr. Dika ga ba ke DJ LT tabe ngwe mononong ba tla ntse re tswe tsika tsika ke go bolela tsamo go tsaka ba tsama ka mona tsamo go tsaka re fela bona Arsenal ke e rata ke Pirates ba Arsenal ke e rata ha ke Pirates dinka le ke mo di ka spuki he monna me di monna e mo bona ke le kwa fa mo me di jama a go kwa fa mo mana go bona tsa go tsa something tse re go ke batho ba ka dimisana ka tsone mpa maka sa tlhoka ha le mogotsi wa ka That's 0785859531 Khotso dumela nthle dumela
4: dumela ka studio ka mo
2: leto le ausi ka mo leto na go nye ya hona je
0: eh
2: ha hona ntho tsantsa mo ka dimisane ka yona ke di yo ke di phahlo e ka ba le tshelete ha o sana ntho ka dimisana ana jalo ka mpa dula o le jalo ha o sna yona ngwaneso dula o le tsena ho thata no ho bi bi bi bi bi bi be ke o jetsa dintho di ka dimisana ngwana ka ke kopa o jetsa bona ho thata ee ka nakwane phofu ne re dikadima ne re etsang mara ga e se ngwana jalo ngwaneso leeto ke o kopa ke tsamaya mamedi gore ke re bona dintho ga di sa kadimisana dula o le jalo o sena yona tate modimo tla go apesa ka mata leeto wena jo sharpo ntate

0: a bona se ke misaga o ntjaka basapo mogoti a bana tjaka fela tjaka fela mona batjaka bo mona atimane a go ntjaka masapo bana ba no bana ke mahle malome vector Afra skims saka, unchaka masaba skims saka, unchaka man, unchaka man. Bana tau kadi ma we na man. Zero seven eight five eight five nine five three one. Dumela.
1: Zero kadi ma bringi duwa shara saka. Bila kaya na mukuti. Ye ya na pool. Oh, abatla kaba na kaba bringi du. Mshesho kama na kaste lo hot man.
0: Mukuti bringi du ya wakadi.
1: Oh matat.
0: Yeah. Blue. Olo e hlaile ka ka o se ile mogotsi ka bogene huti hey ai bogene huti wena hey
2: tela mogatladi
0: hey
2: o ka mogono litsi a hla o qoqela
0: qoqela hle mogono litsi
2: ja o tsena ka tsama ka di mitsana le bana ba ka ka tlhunga ba apagelang ne ke bona kwana ha mamkhulu wa ka mogadi a hae a nyalwa a ka di mitsana ka le bana Lelicha, magola kali kenya haiwana ikama kalona iwana. Akadimi sana kale banta nyalo adula 5 years asabile bata. Batu bama oba sebide baka ba mkukis. Baba ba munga ba misa mchumba kale banta wanana. Na kiba liba na baka ba parala mo hakulizi. Kiba ki ya hana mutulu mutabili mtu hae. Kakreste mrena amen.
3: Dumela morena leto ka studio ka mo morena leto e ona le treke go tsamo e bapala mona ya msadi o mo o go tsamo e bapala mona ya house tse ka poki ma piano a ke tsebe ka poki e ke go pa go sendele le biso la pina yeno ke a kopa bro ka ka studio ka mo ke a kopa bro ka ma assembly ke ka nna ke ka mona ka zone 10
0: ke le bile ke pina mona tsa ile le bitse ibitsa fela morana ke modisa wa me e featuring Tshepo N ya morana ke modisa wa me featuring Tshepo N mogotsi wa ka ke yona ene nong wena mogotsi wa ka e ke ba petseng ene nong mogotsi dimela gotsa le kae
4: ke batla wetsa mhlala ke yona jo sebetsa le kwa FM ho tswa wa bona matsoa hao ke ka bala ka go rona le mothatsetseng eng dikonopong tsa ditshotsetsontso tshwara tsetse mo ha ke tabare o itshase ka eng e matsong a hao yona yona ntho eo batho ba tshwara mo ba bakae ba sa tsebeng go ntse o etsang ha se bona boloi bona bo o go itshireletsa ka ntho tse seng sa hao o bo itshireletsa atšhe batho ba batho ka nakong re rata boloi haholo man re rata boloi hona hona o fumane motho a sena nix a kaane go a loo o loo wa eng a sekelelwe hae e moloyang eya nna ke ake taba ya boloi e golenyana man e gole ntho engwe lengwe lengwe ke tumelo ga o dumela ntho engwe lengwe lengwe ya etsagala gona je batho ba banyane ba ya mosebetsing wa badimo mpha badimo ga o ka gopola kapa o ka botsa batho ba bagolo ba tla o jetsa gore mpha badimo go ya batho ba megegeputswa maara gona je ba fitlhe bano seko ba etseng ha se bona boloi ba ile yang ka bona bo o fumane batho ba noe ka ga ditlho tsa bona ding ke gantle ga ne ke bua fela ke ga re le bone
0: ke kona le kmo dira sheshe mena go hlema shoma le motsotso pele re fita go yana ya borobong le kwa fa motho porotse mo ke tsama go tswa ke ba tsama tsama go tswa ke bona moletsa ntse ke re ga mana tsama go tswa ga ba tsela ga tsama go tswa ba LT la fara ga go tsela ga tsama go tswa ga tlhekile bile tsama na boyki a yo le bone yo le sapo le tsama go tswa ga mana ka sekunda a ke le motho mo na yo le bone a ke le motho tsama tsama le fara tsama go tswa ga ma LT ke bona matanzi ga dungwe ka tsela mathaka ma go tsela ga tsama mathaka man ran ran ga dikuka hano yo se mo thaba ke mo thama ga di agent wena boss lady rutse di agent ba njile ga tsebe man he thabo ke khatebe le re ke pungane

0: Dumelanga studion Neto le boss lady. Jo wena. A tsebe nna go ke sa hola ne. Ke dira ka o ka dimisa. Ke kira ka o cousin ya ke mo anke di ya par. A tsebe nna wa ka pila nkhali nna re ngwana ka. Tsela wa dimisa na ka di ya par. Ba tsebe ka na di mekisa lo monnyane. Ke sa o tsisi. Ka re tsela wa dimisa na ka di ya par di ya par di kotsi. Mofufutsi wa motho o hore go phola ba maybe di bad hore di lucky tsa motho. O ntse o kadimana le ena ka diaparo tse tsa gago wa di nka o di beya mo mmeleng wa gago aba ba tsene ke sa utlwisise mara nthile ke tseo gola ke kgona go bona rae ka metse tlhoa ka dimisana then yona I all right and then le motho o thola motho a batla re wena mo kadime something o hane wa o kwatela ka go bolane ke na le thoni ngwe a ka wa tsakeng ka ya ko yena ke re ke adima back a ntima so yena a tla monna re tlo adima back. E tla ga modimo wa tswa nkwatela bophelo wa ka ofela. Ka ithuta from more. Jwa motho ke ntwa motho ene motho le mo ka re nka dimo. Ahana, ska bo kwatela. Ba bana, sala ka ithuta from more. Na le mo le bana ba ka ba jo tsa re e bana ba ka re di misana, wa di misa pro sa motho, wa di misa so sa motho. Ene motho a ka re o a wa di misa. Ahana, ska mo kwatela. Ka ithuta from more. Ka le bo.
1: Ba se le mo ka studiong ke ka nne ke ape ke khutile. O ka dimisana hape wa ho bohloko wa tabanya ka dimisana. O ka dimisana wa tabanya. Wa tabanya ha o ka nna ka dimana ka ntho tsa o tetela ka o tabane le batho. Ke la ka dimana motho ha bia ka e kholo mona na ha ba tshatla botlolo. Ha e khutla e tla ba tshatlile botlolo. O tla mo ba hlolo ya ke o ireka. Se ba tla nna jwale mongwe ona ke etseng. Ke ireke jwale. A tla utlwana le motho wa naye ka dimme go nona jwale. E se ka jwale nna ke jwang, ke motho a selege jwale. E se ka jwale nna ke motho a selege jwale. Gobane habli eno e tsamaile e feleletse. Jwale ha e gutlwa se ke e batla monga yona, e tla e tshwatlheile botlolo. Se tlamehile nna jwale ke etse jwang nna monga yona. Ke reke botlolo gobane jwale ya mosola go reka botlolo jwale. Motho a e kadimmeng, ebile a tla utlwana le ena jwale. O kadimana, o a tabanya. A tabanya go kadimana ke sa batla niks go kadimana ka ntho tsaka niks.
2: Hey le tumana tshe topic ya bua ka na tshe ne ruba ka na maoba motho mo jang tshe tsore yena mkhona kiletsa a kila ka dima motho chelete a tsaka fa motho chelete mkhona ba ngwala chelete ne nngwe a ka dimeng di nomoro tsena shelter ka metsa ba ngwana nomoro tsa teng ina tse khelang shelter ka mra motho o ka me tshe ka go di qala go di fela ke a go tlisa chelete yo na na ina le ye wa nya di chelete tsane tsa mo ka di mentsona ngone ngona ga ke a yo jetsa street a ke ba teng ke se batla nke ka ofela so a bona re na go go tsena la motho ka di machate go di re tsara o ba neng fika ba ntse ke se bitsa fa ba ga le tsela fela go di fe a itlo go tsetsa wena happy o itse go yana kana hana
3: he mo go tsi thata ena silence e beile monono silence e beile pele ke lo e khukisa ma bila ka na ka tsoga ka tsetsa tsela ka shena mogotsi wa ka o ka dimisana mogotsi wa ka go kotse o kotse ka dimisana ga ne gana go ya thutsana mara go kotse ka dimisana ma bila ka go se ya ntse mo tlo bona ba sala fa qaphela abantu qaphela abantu. Mabila ka nake tsoka ke tsetsa ka shene botswa ga go kopana ngape o sana mo di moratile ke ntselo kana na fela mo monolo o hle a ka tla botsa ka sala kwa FM. Bye bye.
4: Mama mari wa ka ke rena go nya hona jalo ha o le thola ka di miswana ha o ka di mane ka next next next next next hana ho hana ha go kopana hape ho sana same time same place a yoba.

0: Mira, para eso. Se compara el audio, seamos juchane. Abu juchane, baripone, se mamá te la pompo, ya va a gatan su vidi. Otro ya usi dichuana. Hola, gente, me gusta el chato acá, se mamá te la pompo, ya va a gatan. Ayena, ya coco, pero que cagame, cagame, cagame, cagame, cagame, cagame, cagame, cagame, cagame, cagame, cagame, cagame, cagame, cagame, cagame,
1: cagame, Mamedi re hatela pele mogatlo kwa bobedi wa lena ne ole na la the Meet Morning Remedy Show onse o jutse le Setswana ngwana na ya mo khotsonyane ka semo mandlo nkulu esibaya intokazi yomzulu emhlopheng enhliziyo o keni molaitsa ka mona o rfela good morning mandlo nkulu ki kupela gloria mogapanyane le imani ntebo shanganis sekolo sa ausi wa ka kere happy birthday ntate modimo aba ekeletse dilemo tsa o phela ke nna mantsopa ka boitumelo ke le boa mantsopa ka moka boitumelo ya ke rutlwe na mametsi o reng ka mona ke rutlwe a ke rutlwe a ke rutlwe
2: tsalanki di mena se o ke na le wena ntse ko mametsi until the rest up. I want to go to the house. Yeah, good morning, my babes. Iba my medical fan, I believe. Yeah, stay in your lane. Yeah, I can meet. Halat a research and a garden tour. Say a hole, it's a sink, a haralini, a runa. Uto Africano. Ah, ba mema, stay in your lane. So, it's that in toka piece ya onto otozi, stay in your lane. Yo, manjongkul, horna, barinka wena, stay in your lane. In that way, how to be distracted. How to be lane, you don't want to focus. Oshe wile mo yante, pili mo yante, wan omu, leading ya so skabata wotso tracking ga leading ya bona lo fihla bo yang is true madlonkulu thank you it was so profound thank you
3: hey good morning Setswana wa tsiba nika re ka o mamela ga utlo hantle ntse o bua stay in your lane Setswana ha ba sa re next ho nna there's nothing I can do I'm not there ha ke yo mo Setswana di etsa hetse nna ke di bone recently ha ke na taba le tsona setsaka ha di batle nna and then nna I'm one person ha ehle ke ho e nngwe e iteka maqeba nna ke ho e teka maqeba o tla thola ebile ha ke na taba ha ebile ha ke kwate le kwata mohlomong batho bane ba ipone ba le betego ga ba le bang ba sena nna wa bona so why must I force myself my presence no thank you ke lebo ko lebohile haholo oswa ka ko lebohile ha bohloko haholo wa tsa ko lebohile Jesus wa bua ntho nngwe ke ntse ke bua ke le one mare jale ga kere ke a utlwa o bua ka yone ke re motho o ne o bua ka ntho ke buang ka yone nna a ke hoho e ngwe itekang matsemo wa bona ntho e one nka tekang gore ke be ka gara yona ke leloko la heso baheso ba bang no thank you ke leboa Setswana
4: le kaya ausi Setswana re tembe mamela ke tlo bolelelang ga ke le batho tshwanetse go ithuteng ga motho a bua ka wena o thabe nna motho a bua ka nna ngwana ka ke a thaba motho bua ka wena o bontsha go aphela bona le ntwe bona ngwena wa aphela ntse ha kolo yeme ya rutela ha etsa ma ya ibule e ka ba bua ka gona wa leso le maqheku ba bua ka gona ke le maqheku ke tsofetse wa bontsha na le mo ya ntenga batho ba bua ka wena ena motho a bua ka motho mo ke motho a sna mabaka bophilo motho ana le mabaka a buika ba ba ga ona ka o sna mabaka bophilo o tlo bua ka batho because ha ona mabaka ka bophilo ba hao phila wa bo stakile ke a leboha me skata bona thank you le
5: tsane re mena hle ntsa phamisa bo holo le matlanta tamtim ka leboha leboha hape ho ho kopana hape eh se tswane coffee bean ha hle botsa ke o ho tia tsa tsilele le ha leboha se tswane a botsa ke o le motho tla mo dule le nnye e leng e botseba hore ene ya nkgotsofatsa ai ho ba ni bo ba tlo go qoqele ai tlo ferekanya le nnete le le le go kona mafatla ka mo next sense ke le bonde tlo ka wena go rotle le kwa go tloge rutsa ba tsa thuto ha itsofala le rutse o fitlhele o kena ka tlasa mobu ba ta thank you ke le bo swa
6: Hi Tswana, re tene kae? A topic ya hao e monate haholo hobane ya re ama rona ba bang. Ke iphile kgotso ha e sale ke elelwa hore nna family le ha e etsa mosebetsi ke tla utlwa ka bomang hore go na le mosebetsi sekae kae. Ke sa mengwa moo. Le nna ke unique. Ha o sala mo ke yang ha batho ba sa njwetsa personally hore go na le mokete kapa mangwanyalwa. Ke ne ke ikenyekenye mo ke sa tlamehang ho kena teng ho banna ha ke a tsebiswa ke iphile kgotso le ba ntlisetsang ditaba ae ba kgutla ka tsona ntse le dijalo hobane ke re a ke dustbin nna le nahana taba seo se bohloko tse di mphang tsona hore bomang ba itseng ka nna ke di ise kae a ke di dustbin so ba tsebisana ba nkwekwetla le basadi ba mona empa ke a iphelela ke kgotsofetse ke monate Mama Silwane Mokelele.
7: Tshwane dumela. Dumela bana ngwaneso. Kore ba tseba e ne ka re nka o mamela ke na le maphutheo mmogo le nna ke kerekang le bona. Kore the way we emphasize ka teng stay in your lane. Kore o etsa hore e utlwisisa le hantle hore ha ba o avoida. Avoid ega standosam. If ba o pusha, pusheka standosam, pusheka. Kure etsa batho mophelo o be easy. Ha ba sa o bitsa, hlala kwa kunga, ibile o ska botsa lo botsa hore, why was I not invited? Because you are not worth it. You are not worth an invite from them. So, Swan. How do you tell me avoid it when people are avoiding us? Yo, stay in your lane.
8: Hi, Toninti. How do you feel happy when I'm going to be so out of it? I would like to be here. Emon, not. Bona. What about Nahanga Tamu to Aita? A re mangwe na bua ka nna ke go no le teng a re e ne ke le teng ke wena wa reng o bane bana ba sa bui ba le bang batho bao bana ba sa bui ka ba le bang wena o arabile wa reng ga e nna ke re bo setse o e tlwela e phoso gona motse ka ba tlhotse tswelela pele ga o sa ntsetse gona wena o itseng o seka ba wa leka wa tswelela pele ka topic eo e tlwelele le jwane le ntse gantle la mpontsha gore ke a phela ha le bua ka nna o tshwana le taba ya mokete ya etsiwa mekete ka mo motho o tlo gopola motlhangampona ke itsamela strateng aba re he go tsa kilibetse ne ke na le mosebetsi ka pa nna ke feta ke bona go ho mnatinya na ha ha a bona mhla ke tlo botsa ngona ha ho bona ke mo ha a ke tsang wa ke tsama le ke ke a ke ile me nna tswa a ke ile me ke ke tinya batho ai a go tlo tshwela ka mogona mogo a a ye na na na na ke ke mto ke mo futsa na ikhantsanga ai khan tsam bona bo o tsana le family family nga ba sa jotsa ntho a ona mhlanga ha hona mhlanga ki ki
9: moni tswana yo ai wa tla bua ka tsava ka tsava yo mo wa tsa ka re batho ha tuela tsava tsa batho a tuela lu bua ka batho ra shebana le tsava tsa rena nna ke bona ka re ka phela monate ga phela monate o tlo batla re di tsaba tsa batho di lokwa e di tsaba di a tsena tswana di tsaba di a tsena yo batla o bua ka ntse nngwe ye botlhokwa o ka re ka ithutsa re tlole di tsaba tsa batho ka re tsaba di a tsena motho le motho a shebe tsaba tsa hao tswana ke makhatsi ka Ramaphosa Tankuku
10: mane tswane o ja o se ha e ka mahaulo sengwaneso ha e ngwaneso wa tsabakeng wa ruta each and every day. Yo, o fuwe ngwaneso, wa tsebile ne ke ipotsa ke re ngwano o na le motse kae mara ke re ke o batle le Facebook page. Ai, a ke tsebe ke o batla ka ma gore ke batla go bona gore motho a bua ntaba tse ka o na le motse kae. Ai, Modimo o etse hantle, a o etse hantle. Ke o mamela ha ke le hae ke le off. Ai, ke o mamela ngwaneso.
9: Dumelang, tswane ke kopa tshwarelo voice ya ka age le ke sefuba. Ke a leboha ausi wa ka. Ke a leboha ka motivation wa hao. Hore tlamehile motho tsamaye laneng ya hao. Hey, ha re duleng laneng ya rona hle. La o ka hlame moya, la o ka hlaha ditsokotsane. Ke hopola mantswe a mang bebeleng. Ha Modimo a ne a beile Adama le Eva. Modimo ile re ha fitla. O ne batla Adamo mo a emeng teng. O ne batla Adamo leneng ya hae. A re Adamo o hokae. Ha re ipatleng Modimo a re batla. Ka nako re rapeletse le dintho ntate Modimo. Ha qeta ho rapella dintho ntate Modimo. Re ya tloha. Modimo o re hokae. O kopile ntho o le sebakeng se itseng. Ha re o tlisa blessing ya hao. Ha o yo moo. Because o fofiswa ke memoya. O fofiswa ke lefufa. O fofiswa ko tata. Ha re duleng leneng ya rona. Ke a leboha haholo Setshwane. Re ke batla ho setjho fela kore. Adama. O hokae. Modimo re kgutlele leneng tsa rona. Re tlo bona mehlolo le meyeka ya hae. Batla go blessa Modimo ma ha re sa leyo leneng tsa rona di teng di blessing tsa rona di eme yona moo di leneng tsa rona mare re tloile ha re kgutleleng ha re kgutleleng leneng ya rona ke a leboha
11: yo tshwana topic ya hao ke a e rata nna wa tseba ke ne ke utlwa bohloko pele ke ne ke utlwa bohloko banyaneng. Batho ba no wena o ba meme ba tla ja lo feta bao. Ba tla ja mari bona ba ke ba o jet ne kutla bo tlo kona ya tsela bo tlo mix. I bile ke ntla le ntle re seng hanang sendola morwa. Go bana mo tlo mo no tlo ba tla di presente. Mo tlo mo e tlo ye mo tla tso bo di yana o se le tlo feta batho ba ba. Ah ke tsana mathata nna. A tlhanga nan tshindo la morwalo ke ra istanti ba nthusitse ke mamthiletse
12: tatarna ya mahotsimong re ya lebole se
13: yo dumela se tshwane dumela ngwana se yo tse o mo profit wa maphelo a rona go jwetse wa profit ka maphelo a rona di ntwa di sa re dula hantle Modimo o bontsha dipelo tsa rona gore na di robeile ha ka ka mara hena ke ipeile hantle le nna ha sale ke hlokallwa ke monna ka 2020 ka bona distance family ya mona mo ke nyetsweng teng hona jwale bana ba entse party ba itseitse ragadi wa bona party kwana Kronstadt o se ba sanjwetsa ba sa jwetsa le bana ba ka maripe ile hantle re iphile kgotso re iphile kgotso dipelong tsa rona mosadi wa shunene o la ipha kgotso a re ke kgotso a re ke dutse hantle nna ke dutse hantle mo ke leng teng mona selong bana ba ka ba nrata ba nhlompha a ke hantle mme ba njwetsa ba njwetse ba mpontsha gore e ne ke tlile ka ena mona ha sa leyo ke bao le bao ba ntseng ba kgona gore re buisane bana ba bang bana ba etsa dintho ba le bang saiti mare he Modimo ke Modimo ka go maemo ohle re a leboa hle ntate Modimo a re bolokele wena haholo dithuto tsa hao di a fodisa ko o jwetse mme wa ka di a re fodisa haholo
14: dumelang mamamedi ba batle ba lekwa le Setswana moradi wa rona ona Setswale pele maobane Setswana mamela matseba lefatsheng re lelekisa dintho le mo re sa tlamehang gore re nke lebelo teng and-e Sesotho se re senkganang se nthola morwalo sheba mo o kgonang go amogelega teng sheba mo e leng gore ga o fitlha batho ba thola le ga ba letse ba tsega o tsebe gore mona ga ke batlee jale bofokodi ba rona batho re batla go ratwa and-e ntho eo e tlo dula e lematsa wena bane qetelong o tlo qetelela o utlwile mantswe a botlhoko e leng gore wena o fitlha mo o ka lethabo a tho o ntse o sa amogelege o tla bona ka difatlhego o tla bona ka go thola jale iketsese molemo o nke le page o nke pene o le mene matlha kore a lekanang ka mona o bongwela ba nthatang ka mona o bongwela ba sa nthateng o qala ka bona bo eleng gore ke a tseba gore bana gana mpatla ke amogele ya bone o bangwele o tlotlatsa le page bo latela bobedi o botla le ka mone re thola gore ba o ratang ba bakae letsogo le tlo mathasmos ga kamane motlhomong ba etsa ten motlhomong ba felele fela go thuo bana ba o ratang yona thuo eo e senafo motlhomong fo wena obane o tlo o tseba gore batho bana ba nrata ka pelo tsa bona kao fela ba na le botshepegi bona ba nrata jale le bana ba sa o borateng thaba gobane ba etsa gore o keep-e distance o seka ba wa tsamaya o ntse o itshunyatshunye le mo o sa tshwanelang teng bane wena self o a itematsa keep distance thabela ba o ratang go feta ba sa o rateng mphe nako go ba o ratang go feta bana ba sa o rateng tsamaela gole le bona bane o tlo o dula o senyile boqetelele o kula o dula o touta ka batho ba sa o batle ga ba sa batle ga ba o batle ke ka go kereng senkganang se nthola morwalo ke a leboga thank you
15: e batho ba Modimo mamamedi ke goa leka la mmona ke ngwana taba tsa re bulelelang tsona ai o ba nagane le saya eventeng ya hae saturday haiyeyeyeye ebile o tlhola re etsa jalo di-evente kao fela ya laste di-evente tsae kao fela joo re le bagolo re le bakana re le bongolo le bongolo-golo ba sa baodi le ba boma eight mamang ba attenda ba ya ko fana re itse digapadire jo a bua madlokolo a re mosadi o gantle na yo a batho ba le ba kamona ga e di-evente tsae

0: Pepe. A ke re utlwela mamedi o reng ka mane. E re ke etse tjena. Ha re thuse Anonymous, mohlomong ba teng ba bo Anonymous ba ntseng ba le boemong bo tshwanang le bo. To an extent that we live in the era where we feel hore a DNA should be compulsory. Ngwana ha tla o tlwaetswe DNA, a tsejwe ngwana o nako wa mang. To avoid the stress, the trauma, tse majority ya batho ba bontate ba iphumanang ba le ka hara yona. Ha o mamela lengolo la Anonymous hantle, o re I'm torn, o lemetse. And now, ho so mo etsa e be monna ya sa tshepeng niks, ha sa tla tshepa letho. La o ka etsahala hore madame a ime, eish. O tlo tshaba le ho ba attached ngwana hore mohlomong a nako e ntse ya ka nna bolellwa hore ha se wa hao. Aramthona, o reng ngwana Anonymous? Hei, wa di bona dintho tsa mosebetsing kotsi ya tsona? I remember bekeng tse fetileng o no na le bamamedi ba re nna ke na le yona work husband, ke na le yona work wife, but now see the bad side of it. Ngwana o sa le teng, and maybe the wife o na batla hore am tswalise jazi Anonymous a tsebe e le ngwana, but she was getting pressure from ntate wa ngwana o tlo mo jwetsa. Ha o sa mo jwetse, ke a mo jwetsa. A tsamaye fela ema ka ntle o jarete, a re ke gate-ing. O so mo jwetsitse? Wa bona fela hore ai mona ke tlo tlameha ke bua, or else ho tlo senyeha dintho. It's better a utlwe ka nna ho na le hore a utlwe ka a total stranger. A ke re utlwe.
1: Tlhelang, tshwanetse.
0: Morato.
1: Ke mokgono le di hape mamela. Ke
0: Ee.
1: kopa o tlo ntshwara. Batla keng? Ke batla ho bua nnete se ka motho a tsamayang.
0: Ee, nkgono.
1: Mesebetsing tse tshwara eo. O tseba mokgono ona o busy, o busy, o busy.
0: Ee, nkgono.
1: So, watla nna ke kere ntho o le mona le nako ntate Modimo ke ena a tsebang hore o tla o kgethela letsatsi la hore o ye moo bomme ba kopaneng. Mamela kehle. Hona jwanong tse ba otlella mona ba kofumanya o bone ke sa kgone ho tsamaela mesebetsi. Ma o tla loka ke ntho tse di dula di di teng. Ho tla loka jele. Ke tla ba teng le bo nkgono ho bo monate ho feta na tsenente. Wa bona ntho ene le maobane a tjhe ke bone mona founung jele ha le sebedisa ka Kreste mokana amen.
0: Amen. Le kwa dumela.
2: O ke se tsana.
0: Dumela moratuwa wa ke.
2: Ke mama T.
0: Eya mama T.
2: Jane. Hey, sa tsai di na tsara e na.
0: Wa yu tsama.
2: E le hore a o tsi. O na fa ka di la ntsa ke a ke.
0: Eh.
2: O me di le ka ba ka la ho ntse ba a mo khosega se a mo se go a mo se ka jang ka fa tswa.
0: Ehe.
2: O na ka di la ka ntse na o fikela mo le. Ke. Ana ana, ba ntse ba se ba sa mmoho na le ntate na. Hobane something ka nna e tsaha. Ke ba ka botsa eno, tsa utlwa tsa le ena ha e ke ne ke ntse ke tsa go tsoga le ena, ha ona mosana a se ne ke a se na ke di ntse. Tsa le o tsa tsa mare, wa bona o tsa se e ka le ntse ke na.

0: antivirus e oketsegile go fihla go 99% a šupa ka Afrika Borwa. Tona ya maphelo, Ngaka Aaron Motsoaledi, o netefaditse gore ba šoma le makgotla a lefase wa maphelo WHO go latišiša tiragalo ye. Go phulega ga hantavirus ka sekepene sa go sesa sa MV Honduras go tsošitše matshwenyego a magolo lefaseng ka bophara. Go ya ka WHO, bolwetši jo bo phatlalala ka go kgomana le moroto mantle goba mathe a magotlo tše di fetotšego goba ka go boka godimo jo bo šilafetšego. Motsoaledi o re batho ba 99% ba šetše ba fihleletšwe gomme ba bewa ka tlase ga hlokomelo ya dibeke tše tshela. Bafana Bafana ba tla thoma lesolo la bona la sebjana sa lefase sa FIFA sa 2026 ka la 11 Moseramane ka go lebana le Mexico kua Estadio Azteca. Dipapadi tša tournamente di tla swara gape ka Canada le United States of America. Sebapadi sa peleng Matthew Booth Siri o itukišetša sebjana sa lefase sa 2010 go be go sa fapane kudu ka ge ba ile ba dula kampeng dikgwedi tše mmalwa. O reta mohlahli Hugo Bruce ka go bušetša boikgantšho setšhabeng le go swanelegiša sehlopha go sebjana sa lefase. Le ge go le bjalo, Booth o re SAFA e swanetše go rulaganya dipapadi tša bagwera tše maatla go lokišetša sehlopha ga botse. Ke mafelelo a ditaba tša lekgono tša iri ya bobedi go tšwa go Mmapula Mangena a re kopane gape ka ditaba tša iri ya boraro.
1: Tseno ke dikgang tsa Lekwa FM boammaaruri, kitso le modumo wa rona wa motse. Dikgang tse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions, a mmogo le True Voice 016 Media.

0: o se ya matsong a JT, a JT ka medimo ya lekwa.
1: Dumela ka setho ka go.
0: Dumela mara.
1: A le botatetse ha kana hore a thowe. La o pula ke yena president ya pele fela ba 350 le tsebele tlo di draw ya di 350. Le tlo di draw ya di 350. Tla ba a bele. Ho wa nna ke tsebe ha kana kana wa le. A ke ho se tshitswe wa thola go motho o sekolo o jwa le botata ke a hle. A tshwana le bathata motho a sa batla le bo batla ya ba ga hetse ba ke goodbye ka di 350.
0: Le ska phone, ska phone tsa ke ga di fonelwe ka kopo.
2: Ho swa ka o jang fela ai ha tse ho hle mbatho wa modimo o ko kene bana ba banyane bana ba ka bana ba gona ba ke ba kene parliamenteng bo ntate mo bana le bo ngone bana ba ke ba tswe parliamenteng hle a tshe sepapano ke bo ngone ke bo ntate mo ma botsotsi ba bona e ka botsotsi ba bana a tshe sepapano hey lukile mme ke ntla ntla ka history thank you.
0: Thank you madam ka mo ka face 3 SSP ha tsamae o protector ditsotsi ke tsotsi elaya mafia ke friend ya di mafia ke le shodu boembeki ba ile ba mothola ke di rape killing si tlala ho thwe ke di rape ke di killing ke tlala mesebetsi ha iyo ke president e thutseng fela o tlo pela o swile o tlo swile tu harinex hey ke tsaba lo bula mona wa njale no attacks hle hi di 350 tsa rona di tlo ditlena ha theoga ke mna etsa o keneng aba matsohlong a re dumelang ka studiong ka boikokobetso ke kopa o kopa ndate tsotetse a funele ndate engwe mezulu okay ndate padime a rata re kutlo ka mo
3: bomba mamedi hei hona le mme yo mongwe a qetang o buang kutlwisang bohloko jwang
0: no attack go pele tsa kwa no attack maikutlo ke hae re tlo hlompha maikutlo hae maikutlo ke hae re kutlo
3: ai man wa tsoba mama nneng hale sheba di le ke le di shebe ha ke se focus ka di 350 gore re tlo bala ka di 350 wa ile batho ba ja di million mara nneng wa tsa bolo ai man 350 ke eng motho o ja di million wena o bua ka ke ba ba ka di 350 Ach batho ach wa tsamare batho ba ai ach ke o enta to ke tsotsi man ha thewe ha thewe ya ba taxi ya ha ga nko ha thewe acha ba
4: ya le bonnete ya le sotla mile ya le re thole o etsa le ntse se nna se ga ba kala fela 350 ga ba kala botho tse tsalantseng a tangata tse lo reng batho ba ja di billion then wena a usi go tlo bua ka 350 yo na le bothata yo na le bothata usuaka
0: mama re moyeng all right hey mama no attacks my gutlo tja hai Mae kutlo tja hai, mamelo mo yendumela. Mamelo o moyeng dumela.
5: Tolele.
0: Madam.
5: Ke bua le Polina.
0: Ke je na bua le Polina.
5: Mamela au swak. A ke re grambu se ke no muma o tso tsetsi. O re ntse di tsikitsiki tsa hae o jide di tshelete and then in thata ya hae e phethahe mara o go mo bua mo no na se tsela ka ha tsho le mo na mo bona ha tsho o bua le mo ma tsia go tlo ke ke ya go mo go tsa ha tsho ha ke mira ke ka tsho o le blai tsi bana ba ona ba swile di fatse di ke ye le o ha bo ntse harassment

0: Thata sefapano. Lala motho a jang di-billion o bolela 350. Ai, mara batho ba batho kae. Tjhe, ai, bothata bo bongata South Africa win. Ai,
1: Tafita ke tla ka mona. A re ke utlwa go tshweng ka mona.
2: Hello Poli.
1: Hello sir.
2: Ke David wa Tonesti mo. Ai, hacho. O tlameha ho thoa, ke a jwang yena ba bang ba fitile. Ba fitile tseleng ya ho thoa. Le yena wa hlala tele ka yona nako eno. Ha ba di qete ditshepe tsa bona, ho se tshepa le hona. Na yena, naha ena e qetile ebile maemong a tjena. Maqheku ana a 1930 mamang a ntse a dutse dipalamenteng. Ha ho sana batjha ba tsebang hore jwale naha ya rona re isa kae. Ba na se ba tsofetse le dikelello tse. Se teng ntho ba kopane le yona ke ho phisana fela ka palamenteng. Nako e fitlile tlamehile a theowe. Batjha ba batla monyetla, ba tswallang ka ntle. Experience bana ba shwa le yona experience, ha ba e fitlise batjheng hore batjha ba tshware naha ya pele. Aa, tlamehile e felle ka bona, history e felle ka bona. Aa, ha theowe. O kae Mahumela o kae? Ramaphosa tlamehile a hlahele ho Madlanga, a ke re ke yena e busi tlamehile a hlahele ho Madlanga. Wa Mahumela e mo feta jwang Madlanga? Wa utlwa ho jalwa madaese mona ka ntho e re shebileng. Tlamehile ba hlahele ho Madlanga ga ba batle, ke ntho ba batla ho kwala Madlanga tje. E se le ho Mahumela le Ramaphosa. Se ba batla ho kwala, re batla e pele. E se ka kwala e se ka ho futa ho Ramaphosa. Danko.
3: Atjhe Polipoli ha theowe. Ah, 350 ya ka mpa eng ka, e etse le molemo, e etse different 350 eo. A e rekele le bri pack kapa eng. Ha tsamaye le yona 350 eo ya hae, haebane ke ya hae.
4: Dumela mme, dumela mme, nna ke tshetse ke taba ya mme ka tafua ya 350. Batho bana ba ja tjhelete e kana-kana. 350, ach, why, win, ke bule ya sebe batong.
5: Ore ke 6P, di 350, ha di fela, ho tla bula mosebetsi. Ha di tsamaya di 350, di etsa tsa bana ba rona eng, next. Ebile di ba kentse le botaweng bana ba tower of it. Ha di tsamaye di 350 ho bule difeme bana ba sebetse le bo ntate ba sebetse di 350 as banks.
6: Hello Ois Paulina, ke Moeti ka zone 20. Ramaphosa a theowe, mara fela re ke re nke mehlala ka dinaha tse ipusang hore na tse ipusang di jwang. E jwang Lesotho, re shebe, re nke mohlala, re shebe rona e jwang Mozambique, re shebe rona e jwang ntho. Mmuso wa batho ba batho ha ona motla loka teng hobane ha re lakaletsane botle. Ho hang e mole mo shebile pokotho ya hae. Ee, ke a leboha.
1: Mme a ska lela 350. Wa bona ha ono thwe mosebetsi. Nne le ntho 350 ke 5 cent hle. 350 ke 5 cent. Motho yo se spi kapetse ha itho he. He's the worst president in South Africa. Tjhelete e kana kana. A re jao. Re kutlwa ga mona.
7: Ba motsebang Cyril Matamela ga Maphosa. Ba botsa who is this man? Umbrella man, yana Nelson Mandela umbrella. Ha tloa mane union in the mining. A tla ka ntle. Ya ba ntate Mandela hape wa motlosa. Empa o emela ntate Mandela a tla tloa lefatshe. Cause o nana le assignment le magoa. Ka tshwaye hangata o mmona ana le Rolf Meyer. A mmona Rolf Meyer o a mokgethile hore e tlo ba a e be ena a lobang sebueledi kwa ha Trump. Every president e keneng e sentse but ena e worse o sepolena. E worse. And then ANC

se ka monate, ha ke a ipapala jwalo. Ha ka itshenya jwalo skim sa ka, ke a ke tshokega. Ayayayayay, ke a bona. He hape maobane he. A maobane o kopane ntho di ngata, maobane o kopane ntho. He, Kaizer Chiefs e tsa mawasa wasa maobane. Kaizer Chiefs e tsa, ne ke shebile. Fortunate enough for ne ke shebile ka si maobane. Ke bone ka nnete, unfortunately. Ke ne ke shebile ka lehlohonolo. Ka si, ka mahlo a mabedi a naka ka ke shebile. Ayayaya, ba bapetse ba fana. Alright, akai makose. Yeah, kujetsa taba. Ga ta kena o yona he mkhotsi yaka. A ga ta kena yena mkhotsi yaka he. Ka nqano ga bone. Ga tla shebana le yona he bona skim saka. Fela he ke bone. Maobane weekend e bile dake manela o qatela ntata makose a isa waza waza. Yo, mamiri. Ya, ka utlwa ntate makhosi a itšhapa difuba ntate. A re tsena fela, ha o ntse o lantsha fela mamedi wa ka, o ntse o phamisa menane mmedi fela. Ke go hobenyana, ke hobenyana. Yay, wena! Seo se mo brotla le ko FM, mo na 12.7 MHz, the heartbeat of the valor mamedi. Hata lena ke rona selmoinga kwalo. Dingata tse teng ka kwano bakeng sa mamedi wa ka, ko re fela wena. Tlwaetse mo mamele seyalemoyeng sa batho. Wena mamedi wa ka ka nnete, tsa holela haufi le teng ka kwano bakeng sa hao, wena a skim sa ka mana. Hi, Jay, it's a Jesse. Happy Monday, Mugel. Ke o ska tso. Ska ti. A tanka ska tso. Ke tebe se mena hana na skim sa ka. Ke tebe la ke ga tebo ke tseo. Tebo ke tseo. Mamedi, di tsentsa o le la ho fika kwa no. Lo ka nyotsa go na tenka kwa no. Wena mamedi tsebe le tso ya ba mogata jole he. Ha ga te moho ka kwa no. Tsebe le tso ya ba maqhubunga maholo. 91.0 mika ha said the heartbeat of the valley. Yeah, well, yes.

le mmoledi Thembeka Nkuntobi. Thembeka o be a emela Moporesidente Cyril Ramaphosa tabeng ya pego ya karolo ya 89 ya Phalaphala. O letetswe go hlahla mokgatlo ka ditsela tša molao ka morago ga kahlolo ya kgorotsheko ya molaotheo. Kgorotsheko e laetše Palamente go hloma komiti ya go nyakišiša taba ya go tlošwa ga Moporesidente setulong. ANC e sa swanela go hlatholla ka botlalo ka tsela ye e latelago ya molao mola Ramaphosa a tshepišitše go hlompha kahlolo. Ditaba tše di tšwela pele ge kgatelelo ya dipolotiki e gola nageng. Mokolonele Francois Steyn wa Hawks o boditše Khomišene ya Matlanka gore ka Phuphu 2021 dihlaretagi tša cocaine tša boleng bja diranta tše 300 a dimilione di ile tša sepetša go la Durban Harbour go ya go Johannesburg. O hlalošitše gore diokobatši tše ka moka di be duta ka gare ga meralo ya semolao ya Yellow Jersey Logistics. Mohlahlobi Samuel Mashaba o lekile go lekola lori eupša a thibelwa ka lebaka la go hloka lengwalo la go lekola. Ka morago o ile a hwetša thušo go warrant officer Steve Pakula gomme ba latela lori go ya Ayrton. Steyn o re go bile le hlakahlakano lefelong la tiragalo ka dipelaelo tša go tšwela pele ga tshepedišo ya maphodisa. O okeditše ka gore dikhontheina di feta 4,000 ka letšatši boemakepeng bja Durban ka fao go tla lekola ka moo ka kgonegago. Bohlatse bja gagwe bo sa tšwela pele ga Khomišene ya Matlanka. Ka ge maemo a boso a sa dutše a le boima ka Kapa Bodikela, khamphane ya moemafofane ya Afrika Borwa ACSA e netefaditše gore ditiro tša difofane di amegile. Boemafofane bja Motse Kapa le bja George di bile le didiego, diphetogo le go phumula ga difofane ka lebaka la boemo jo bobe bja leratadima. ACSA

Erikine, engineering technology and academy leuka ibanna leuka ibanna ke le sheba mona ke le bone jwale ha ona kona tsontse tsa majwala ha o ka thula mona uthe no ke emetse ba ra khone mona wa fokola ha o ka thula mona ra no ntate ne ke emetse ba re mona e butle fokola wena ka emela batho jwa mona radio ya tla me o thula ba re mona wa fokola mona ntse hore ing jwanga e hlela fokola mona jwale maobane ke bile ka go na le sebaka se seng ba re ke phase 4 ka mane ka tshepong ei ya ke masisa pelo ka moo banna tse phase 4 go na le ntlong e nngwe mono go na le mme o dula le bana ba gae ba nine bana ba gae kore gantlentle je ka mono ke mathata man ba na le ditsha mo phase 4 tshepong ditshabana le tsona fela ai man ho thata ka mo yo ho thata thata wa bona hore batho ba nna ba batla fela sebaka sa hore ba dule ba se fumane mara

ile mara e hlokometse ba ahi ba tsepong ka se vote le wara ena ke vote la NPO ena ke vote la mang jwale potso ya ka ke yona re nahanne hantle re ha re ya re logetha ka tsela ne pahetseng na kana wa wena so tse ba ka pelong ya hore nyeo ke mangwa etsa la ngwa etsa la mara re nahanne hantle tsepong yeo ena ya ya ha ona tsela ka mo mong tsepong a o kena ona tsela ke di sua kore wa bana tsepong re ka re ke e west west ha ona tsela total jwale ke yona ntho e ke batlang gore re utlwisise hantle gore na re se re nahanne hantle gore ha re ya mane bakeng sa dikgetho tse tsa bomasepala re tlo sebetsa jwang fela ho vota tshwantse o nahane hantle o tibise maikutlo ra mona ke aya mona ha ke re redi re nahanne hantle ra kgona ke nkile qeto kapo ke yona e tla re ha elepelela e re bo August mona o nahano ra no ke tsamaya le nyeonyeo ga ke batle mabitso a bone tla ra re bo August bo ke yona e tla be taba ya ho vota e hlakang hantle gore a kgona ke tsamaya le nyeo kapo ona ke re redi tsebo na le batho la kwa motsosa wa tseba gore andatese ke le hantle ke nahanne hantle ke a tseba ho local government ke lebeletse bomang se ke bone ntho engwe tshwantse re shebe ke mesebetsi ntho engwe ya bohlokwa tshwantse re latele ke mesebetsi ya batho hore ha ke re nyeo man ke a mmona mannyeo gobane ka nako ngwe ba ka nna ba o tshepisa gore no ke tla o etsetsa one ke tla o etsetsa two ke tla etsa eng mara na o laka bona mesebetsi ya hae na so kile a bona mesebetsi ya hae mohlomong mo o ka reng aa mona ke tla tsamaya le ena tsebe mesebetsi mesebetsi ke yona e etsang gore batho ba re no mara nyeo icon nka motshepa man bakeng sa tswelopele ya mona mo re dulang teng local government and local government batho ba re ya re sa sheba hantle gore re batla eng ka nako ngwe re ya ka setumo fela ei ma motho o na ena wa bua man e yena wa bua man e seng re kgethene o tla re buelela mara mesebetsi ya ile a e tsebana ra sheba ntweno re ei ma motho o na wa bua tswa goteng ya rona motho o na wa bua potso ke gore na motho yo mesebetsi ya hae re e tsebana a ke re tshwantse re mokenye ka nako ngwe ba re motho ke yona re kopa le mokgethe le a motseba o dula moo mesebetsi ya hae reng na o na le batho bangwe ba thusang bana ka bo di-homework o na le batho ba active di-communityng tsa rona ba active ba etsang mosebetsi e tshosang mahala ba sa lefue nix ba teng batho ba etsang mesebetsi ga ba patalwe nix di-communityng tsa rona motho yona o etsa mosebetsi ona a ithaopile then be re tlisetswa motho yona ke yona tla ba moeta pele wa lona le motseba hantle na gore motho yona mosebetsi wa e le ka o paka baneng di nagana gore a ka le representa hantle local government thata e batla go sheba ntho tseo tse jalo gore motho yo e bang e le gore ba re tlisetsa yona ke mang oting ya rona ba motlhalose le ena a itlhalose a ena ke nna nna ke tshwere ntho itseng ke tshwere bashimane nna ke etsa tjena wa bona ga re ka ba le ntho eno ra tseba batho a re tlo phela monate wa tseba gore motho yona mara a re mokgeteng motho yona o na le 10 years a sebetsa ntho ena a etsa ena a etsa ge di bale mesebetsi ya gae jale ga sa le mane pusong a o tlo tshelela fena wa bona ntho ya gore yena o tseba o bua tseba kapa o tseba english ga e tlise mesebetsi english ga e tlo etsa gore bana ba rona ba tloe diterateng ka nako ngwe kana re ma motho ona o tho na le degree jale ga a na le degree seabo sa communityng tlo ba eng ka nako ngwe re kana ra rona o rutegile o tswa sekolong otsa ee no sekolong teng tshwantse bae yena ebile ke bone di-requirements ke gore grade 12 sekolong teng tshwantse bae tho ena gore bane ba bue sekgowa se kgwetlhang a se yone sekolong teng tshwantse bae mara batho ba re reng re tlo ba kgetha ntho ke e boneng ka tshepong batho ba re reng re tlo ba kgetha ke batho ba re ba tsebang na ka mesebetsi na ba entseng communityng ya rona gore be re tsoe re lo fola di-line a ke re tlo ba votela seabo sa bona ke sefeng a ke batle gore nyeo hi mangwa skipa aanana seabo sa batho ba re reng no re redi ntate batse ba rona re ba because batho ba bangwe ba batla go kgethwa fela ba re ke tla sebetsa sompeile ore ga o qeta ompeya a ke tlo o sebeletse mara o tsebang ka motho o ke eng a etsang communityng role ya keng communityng o etsa eng motho o tololo ano gotho no man
nkuwe ke mogatlo mogatlo re le mogede ee re utlwisisa mogatlo mogatlo re kgethe motho rona ba dulang mo re mo tseba jwang o re thusa ka eng motho keng seabo sae ke eng motho re ka mokgetha ke le o sane re ka mokgetha mara re a mo tseba ke yona ke ya botinyeo ke ya osinyeo o e tsaya mara communityng ya rona go na le batho ke batla ke bitse batho bano and ba seng interested le dipolotiki ba sebetsang fela ke batla ke ba bitse mane ba sebetsang di-communityng tsa rona a re jetse mesebetsi ae ore o etsa eng ke batla ke bitse bona ba thusang community ba sa batleng le o kena dipolotiking ke batla go bitsa bao ba ke ba re qoqele fela ba etsa eng go na le batho ba sebetsang mona ba etsa mesebetsi mona ke batla go ba bitsa one by one ba bitse ke

0: ai no ke tlo yetsa tabeno ka zone 13 ka mana hona le ntate manne ai ntate manne ke teacher bana ntate manne o thusa bana o sa bilana le di doctor o etsa men ha o fitla zone 13 ka mo ma dulang ka teng ba mntse ba bare teacher manne and o etsa msebetsu ha e lapeng o etsa msebetsu ke batla batho ba johalo ba se tsaba se batse ba ngore ei metso kotsi ka wona kotsi khotso ntate padima wa tla wa bua ntla e utlwalang ka ka Saturday ka mona ka Sonor Vater ba bang ke ha ba tlisitse motho eo re motsebang hantle hore ke tsotsi ba re ke nkgetheng wa 28 ya 28 di tla boya o tla kgethwa mona ka 28 jwale ene ke sa batlo kena mo haholo ne ke batla fela batho ba nkang karolo setšhabeng ba etsa mesebetsi e re tsebang gore ena bonneteng community una molemo ka yona batho ba motsebe o na le motho e mongwe ya ga o mmatla ga botinye eo kapa ga o seng eo ba motseba wa tsa wa ba motseba because o sebetsa ka setšhaba and mosebetsi a o etsang ga a lebelela gore a patalwe a tseba ba teng batho ba jana o sebetsa ka setšhaba mosebetsi a o etsang ga a lebelela gore a ka patalwa a fua eng kapa eng batho bao tshwanetse re ba leboge and ha re re ba conteste dikgetho no ga se platform ya gore no ba bangata e mongwe obile wa o jwetsa gore no ga ke motho wa dipolotiki mara ke a etsa ntho ena ke etsa fela ka o rata community yaka so ke re ga re ya dikgethong e be re naganne gantle mara ga e be se re naganne gantle motlhomong se re tseba gore batho bana ba rona ba re ba fueng ke batho ba nkang karolo ga e be se re naganne gantle re qetile o nagana gore ka di-four re ya o bomang tlabe re tseba gore batho bana ba rona ba nka karolo setšhabeng sa rona because ntho e re batlang that is why re fumana batho ba la o ile sa ba kgethiwe mona ba fela pele ore hai batho bana ba ntena ke a kgethwa ke lona ke kgethiwe ke mokgatlho re fumana puotse
1: jwangmabahambe
0: alright ya ne ke le tabeng ena ya ke lebile ngwaneso ena ya gore re shebile taba ya dikgetho data teng se e bitsitswe kapo se etse ba gaditse gore nao re yaneng and batho ba rona ba nkang karolo lebaka le e tsang ka nakong dimasepala di-collapse

ke taba hore ka hare ka mo boholo ba batho bontse bo sa tswaela ho seditsa ke engwe re ntjoe tsang hore di masipala tsa rona ho fumana dia collapse because but bana ho sebetsa lo etsa msebetsi wa community asi ntho ba itlwaetseng la ho ka di masipaleng la se mfuleni ka po sidibeng di masipaleng tseng a ta fumana bo labhlana ba batho sebetsa manta ba batho sebetsa because hante ntla se batho ba ile ba tswaela ho sebetsa ke batho ba ile ba kenwa ka tsela e ba keneng ba boholo ba bona ba ile ba kena ka tsela e ba keneng ka yona that's why rena le di masipala bo holo di masipala tsa rona diputlana because batho ba na ho sebetsa se ntho ba bona mara hona le batho ka haru rona mona ba sebetsa la hore o rohena no ma nerana na ro kenye hore na ke motho di politiki nthwena ke etsa ka lerato gale ke etsa nthwena ke thusa community na ke motho wa di politiki so har loget ha ibe se rinkile qetwe hantle se re tseba hore re sekamela ka mona ka o a ka po ka o b ka po ka o c be re tseba hantle re utlwisisa hantle hore ntho re batlang ke eng bone ntho engwe tshosang a bohlokwampe ka ba ka ipotsa ka re phase 4 mo me ke tsamayang teng ibe councillor o kile a fitlha moo wa tseba area eo because wa bona ha ka re ha e tsebe ka date tsana ha di atamela

0: dipati tla be di batse ka hore ba hlokang net vote ya bona. A bona ba ba thuswa ke NPO tsa dilile tsatsi ba tlisetsa dijo ba haje ba roba le ba jile. Mara e re di vote ditle. Batho ba ne ba lebetsweng ba tla megatlo ka ofele tla be ba tse ka rena e bana ba se re tla le thusa mona re tla letsetsa eng. Mara hona jwale ke re le dijojo tank ke ba butsitse ba rena re di kenyeditswe ke NPO e. Ke bona ba re thusitseng. Ba re kenyetsa dijojo tank re se ke ga sokola metsi. Every day hona le batho ba dipe hona le batho ha tswa o lo ja mo ke milo ya wa pele ibile wa qetena yena motho wa a fumana milo i 1 di party tla be di motseka di re no no na mvotele na mara u yetsa eng community yeo ke nga yetsa a ke batla tla batseka no ke nya rona mara karolo ya hai mo community ke eng u yetsa eng mona re bua ka NPO e bang le re thusa batho bao then how that the party take off fella ditlo campaign gore kana go ngare le ka babotsa gore mara le re thusa ka eng gore hantsa ba tla ha batho ba tjele motho campaign ya ma batlang teng motho le a momamela mara le dipotso le babotsa gore na wa bona re dula jong mana o dula batho ba bakana mana o dula batho ba sa sebetseng ba bakana ka ba ka botsa batho ba tere dintho tsetsa bo mineral bursary fund mo deep deep le a ditseba le a ditholantotseo menyetla kore o ba hole le ntho e nngwe le nngwe o ba hole le mosebetsi di-project o hole o ba hole le ga o sebetsi kore o hole o hole e kare o exista fela ga o tshwanetse cross ya gago e fe motho 5 years ga fela cross ya gago e tshwanetse fe motho ntho e ke boneng ka moo ga e hantle man ga e hantle a gore go tlhoka
1: ntate palima ntate palima
0: ntate
1: ke mo lefe ka mo ka polokong ka mo ba tsa le la ta go hona le mthako mo ka mo okay ba etsa dintho ka ofela o ba ke old committee ya mona ya 25 ka polokong ka mo maro e lo re nena ke a tseba go re yena phetho e ka etsala ka mona ka 25 e ka etsala phetho ka mona ka 25 ba re ke morena moku ke yena ka etsang phetho ka mona yena ke yena goba a ngata le body meeting mona wa bua bua ene ntho e bua ke setse e utlwagalang gore no ke motho ga o nka etsala gore no ke a dule setulong seo a ke re gotho motšha ga theowa paloma tlamehile a reetse a re sebeletse a kere so o morena yena a theowa palong mona ba tla mona a theola fatshe o tlo go sebeletsa motho morena mokobong okay ra ke tseba seteo gore no ke o etsalang kaela tanke ke a lebona
0: no a fela e le gore a senkgetheng ne o bona a e senkgetheng ae ya ke batle bonkgetheng ga e se motho ya ntse a tseka setula ke a bothata boe ga fela e senkgetheng mara ga e lenkgetheng a itlabe re tsa phoso because jwale re tlabe re mocampaign ena ga e le motho a etsa mosebetsi wa community fela a bothata boe wa bona a e le motho e reng a yona o itshebeletsa fela mesebetsi ya mopaka ga ona bothata e ba bothata ga e ba nkgetheng because jwale go ba bangwe ba mametseng ba rena gore a mo campaign ela a re campaign le motho ne ke botsa fela batho ba be bangwe le gore ba etsa mesebetsi ena ke shebile le ka mane situation sa ka mane ka tshepong gore face 4 ga o gantle le gore na re ready ga re le ready ga o re kaya ka di-4 ga e be se re le boemong ba gore re kaya ra lo etsa cross tsa rona bakeng sa go phamisa batho ba e re tsebang gore bana ba tla re etsetsa dintho ga re le ready ga ona bothata re kaya bakeng sa gore rere mona re lo phahamisa government ya rona e re reng e ne tla re sebeletsa allright ya go na le ne ke batla mona e re ke bone mona e be a se yona e okay baneng le tlositse ena disclaimer ena ke yona ne ke e batla mona ke thole mona ya banjale e nako tsena dimpe mara ke etsa bonnete ba gore hangata re bua fela ka batho ba e leng gore ke batho ba itshebeletsang sebetsi wa setšhaba ke batho ba thusang setšhaba ka ntho tse ngata makešining a rona

0: mang e ke a tseba ho buile makwete ka mantso mang motho yena mongolla lengolo a reng ha ke bone mana nka atleya ka nyewe ena empa ha ntso o nahana hore mohlomong ka ntsetsa pele o ka kopana le kwetha le lengwe na no so e arabile hore tsela e kotsi e tsetseng ka teng le kwetha ha e hlalosa hore ha ke bone ho tswela pele a ke bona e tla nhlola bana road accident fund ha e tlo mpatala jwale monga claim e jwalo a ka latella kapa ka nka keletso ena fela e seng e tswa ho lekwetha a se ka ba a tlolela lekwetheng le leng kapa a ka etsa jwang
1: ntate phadima a ena ho thusa le ha a ka ya pele ho lekwetha le lengwe gobane a kere di-facts sa ntsane e le tsona tseo gore ka mokgokotsi e etsagetseng ka ona e etsagetseng ka teng ntate phadima e sa ntsane le jwalo a re kgone o ka e change then it means ha a ka ya ho lekwetha le lengwe ba fihla ba e apeya kapa ba e khuka gore e shebagale ka mokgomongwe then e ke fraud yano o sho road accident fund e tlo tisa letsogo le yona ga e ka ba fumana batho ba tshwanang le bona bao then re tlo ba isanya chakeng chakateng ntate phadimo
0: dumelang bo ntate ke nna Evelyn ke botsetsa ausi wa ka o ile a fumana accident ka 2005 ya ba ho thwe lawyer ya hae ha e fumanei empa o na le case number le cut ya lawyera eo lawyera ha o na kentse claim ka lawyera lawyera ha e sa fumaneng
1: ntate phadima o shore nto a ka etsang ko go ya LPC gobane LPC ba na le list ka ofela ya di-lawyera ke a kgona wa e tseba lebitso la lawyera eo a ka founela le ausi a ka founela LPC then a ba fa mabitso gore ba moshebele gore lawyera eo e santsane e practicena kapa e santsane e phela gobane re tlo fumana le gore mohlhomongwe e se e le sebaka 2005 tate phadima e se e le sebaka ka nnete so ba shebe gore na o sa practice o sa phela then ha le gore o sa phela then ba tla kgona mo tracer ba mo fe dinomoro tsa gae ha le gore o tlhokagetse tate phadima still le yena a ka keja claim against lawyera eo for professional negligence or a ya etsa mosebetsi a sa ntsane a phela then le o sheba gore na fidelity fund e ka kgona mo cover-a na mara tseo ke di-process tse dingwe tse LPC e tla mo fang di-advices ko tsone tate phadima
0: dumelang tate phadima ke kopa go tseba gore lawyer o hana ka authority letter ya original ena ke mokoloti and ngwana o 22 years ke hloka ho ya ho di trust and executor ke nna mme wa ngwana ke bona le mona ke taba ya dikotsi o etsa jwang a ka mo reporta LPC
1: ntate phadima wa mo reporta LPC gobane a kere yena ke ena motswadi wa ngwana o shore lawyera yo a ka kgona le ena o bontsha gore motho yo o ka nnete le ha e le motswadi wa ngwana ga na di-interest tsa ngwana gobane o ba motswadi wa ngwana ntate phadima a e re gore kapa e tlhalose gore o tlo kgona go tlhokomela ngwana yo go na le batswadi ba bangwe motho ha o sa fumane tšhelete e ngata ga a sa kgathelela ngwana ande a golo thata ntate phadima mo go leng le ditšhelete tse dingata ga re kgone o ka re re fa motswadi wa ngwana e be yena a tlo tlhokomelang ngwana ke ka go motswadi e tla ba yena yo a tla dilang le trustee a mena a tla dilang le trust o thusana le trust gore ba godise ngwana yo ka gore tšhelete eo e tshwanetse gore investiwe yetsiwe eng le eng nako e ngata go fumana le gore ngwana o mohlhomongwe e santsane le o monnyane ntate phadima and bale tšhelete e tshwanetse gore e tle molaste bophelo ba gae ka ofela gobane road accident fund ga e lefa gangwe ntate phadima ga ona gore re lefile ona yanong re tlo bara lefa gape ga ngwana e ba le dilemo tse kae yona tšhelete re e lefang ke a o qetelela ntate phadima ke yona e motswadi le trust ba tshwanetse gore ba sebedisane mmogo

me a setseng e a hlokaletsweng ke ntate. Invoice ntate ona ntjwetsa jwalo ore invoice e e lo patala undertaker e jwalo undertaker e le like a mme ra rona re kopane le ame a re kopane jwalo kama ba batla go ja double a kere haebe ntate o ne a patala 250 ke tsa mohlala fela o covered ka a re re ka 17,000 lepato la hae mhlomong ke la standard ba re nao ke 17,000 so bana ba ame ke tšhelete e ba fang family ore rona re le ame re le fa 40,000 jwale ba ba re ya ka mono o kolo batla invoice lo etsang lo etsang a ya undertaker yena no ke tlo batla ba mo quota 20 ke 20 mang o kore ke shebe mona ba mo quotile 22 empa ba se ba batla 22 yena e wele ho bona hodima ntate a ntse a patala ho bona ka mantswe mang ba tlo benefit ha i two a kere ntate ne ntse ba tshwantse mosebeletsa because ntate o na le policy le bona then ya ne tswang aming ba batla hape e kene ho bona jwale motho enwa ami ore ntate wena o kompo bue le bona hore ba e hlalosa hore ntate o covered ka bokae because ntate ha e sala ba patala ha ba koloti and tšhelete e rona re tlo ba romelela yone ba e fe mme because ke e rona re leng sesole re reng ke ya lefu re fa lelapa so jwale bana o tla ba tseba tshwanetse ke bue le bona jwale ke bua le ntate yona wa aming wa ntlhalosetsa gore ai ntate mona ke bona ka re ba batla go shapa double bana ba andati ba tlo ja double ba jwale a re tlo dumela ba je double ba ja double jwang a kere ntate o ntse a na le policy ya hae le bona so bona tshwanetse ba mo pata a kere ga ba koloti ha tlhokala ena ha e tla e tswang aming ya ditlhapiso tse tswang tse yang familing tshwanetse ba e felelapa jwale ba bagale man ba tibela mme mona ba re ai rona re kopane le ami jwale ntate o nsendetswa ami mona bana ba patalang ba o nsendetsa re ntate bona rona ke a gola pelo lapetlang ge tlabe ge ba patetsene nna ga ke na account ya mme ke patala bona gantlentle nna ba tshwanetse bona ba ikgotlise ba fe re fa family rona mara jale ba bagale bana ba gale fela mme yone ba bagale lesquai ba bagale yei ba bagale mme ore ba mogale fela ba re sebetse le sole mona fela ntate di-pay slip tsa ha koloti ne mo hulela mona ba deducta mona policy ya hae ba mona plaka mona ke sheba kwana ke ya ba bona tla bua le bona mona re bane jale bokeleme ke ba eng jwae mme yona tshwanetse le mo fetšhelete ena 22,000 ena e le ikgotile ke ya mme because a kere mme o ile mono bana ba ile ba mo eletsa rona a ko ye ka mane o ba botse gore lepato le batlo le etsa ba invoice mone ka ba bokae jale ke mona ba entse 22,000 ba boela pa ba batla go nka 22,000 eno godima motho eno wa bone a na le policy le bona ke bana bokeleme bo bongata lefatshe mo yo ene ga o ka tseba ke bo mang ene ke ba shebile ke bana mona pela kamo jwale ke re go ntate ona wa ame ntate ga ba tsebo ka etsa nthweno ebile ga ba tlotla etsa nthweno ga bano loka bona ga ba eng ka 22,000 ba tla ba re ke eng because e tswa mosebetsing wa ntate ke ditlhapiso tse yang familing so a kere ba patala invoice ena e tswa go bona rona ka mantsa ba re bona ba sebeditse ka 22,000 ha ntate nna ba mokhavile ka bokae because o na le policy le bona ya lepato ei e bokeleme bojile setsi banne yo icona ene le tla lemala o bona lona di-undertake ntse le etsetsa batho bokeleme le tla lemala e le tletla lemala a botlhoko le teng e le tlo lemala le tlo lemala jwale ke tlo bua le bona go sane mona ka thuko ke bue le bona ha ba sa mmamele re tla kopana la boraro sa tlhangana mo losithato ko bo paskeleng ya ha ba sa mmamele ntate o tlhalositse gantle wa ami hanto re ntate but bana ba batla go ja double jwale bana ba ntho bana undertaker ke ena plaka mo ba batla go meqetsa habedi ai e banna e kgona e botsotsi bojile setsi bana Afrika Borwa ai botsotsi banna e kgona ke ngakana ka bokeleme mara bana e kore ba shebile ba re o jwale nna ke ipotsa gore ga e fitlha ne tšhelete e fitlhela go bona ba re ke eng because ntate ona o e tlhalositse gantle rona rona re patala up to 40 ke ya family eo ne mara lona ka baka la gore ntate o ntse a sebetsa le lona
ntse le lokela le mopadi.

0: re ke tshware re ke tshware ya tla meollana kwe telele e ya ka llana kwe telele o tla thwe mona soli DJ na ayi re ke tshware ban jwale re tloke na tabeng tsa botlhokwa tse kileng ka o jwetsa ke qala mona re re hlophisitse jwang letsatsing la kajeno re tlo bua he le mema Mokwena ke yena a tla re hlalosetsa hantle taba di tsamaya jwang jwale o sa le teng ka mona ke mme Nontsikelelo Joyce Mokwena Lady J ao banna to tsena o le radio ngwe monate mona ntse o tlo re jwang jwang ke mme Nontsikelelo Joyce Mokwena Lady J.
1: Ey, ntate Phadima.
0: Hantle.
1: Ka tla ka tsheha mna teng ntate Phadima.
0: Yeah,
1: ke hantle.
0: No, radio mona o sejetsuwa mona. A ona ntwa re no swabe o jwang jwang jwang jwang. O sejetsa ke manta ha. Re tsore ditaba tsa bohlokwa tse bangela hore batho ba bang ba dipendile ho thusweng ke ba bang. Ka ba bana ba sna ba tswa di mme mathwala ba hlokomela ka ika it inside ba ba hlokomela ba bangata batho ba ba hlokomelang ke batho ba baholo ke batho ba sa itikanelang ebile ha e bitswe jwalo ke batho ba phelang le boqhwala e seng ba sa itikanelang ba phelang le boqhwala le re tshwarele ka go sebedisa hele ntse leno ha re ba itikanela re ba phela le boqhwala jwale ke batla ko e manolle hantle le gore bohlokwa ba di-center ke bofeng tsatsi la kajeno.
1: Ntate Phadima ha ke o dumedise le ba mamedi bohle ba ba le kwa FM. Ntate Phadima mobane ne le letsatsi la bomme. Ke ne ke nahana ha ke ne ke tsheha ke ne ke nahana mohlomong le wena o ntse o le celebrationeng ya letsatsi la bomme. Ka tsela yo o mpitsitseng ha monate ka teng wa bitsa wa manolla mabitswana a kana. Le ba mamedi ba ne ba sa tsebe le wa tseba ba ntse ba fela ke le mema Mokwena. Ntate Phadima ha re lebohe letsatsing la kajeko ntate Phadima ke lebohe hape le ka tsela e o qadileng ka yona. Ho na le dintho tse ngata ntate Phadima tso o dithetsitseng lenaneong la hao letsatsing la kajeko tsa bohlokwa. Mara e re ke kene tabeng haholo ntate Phadima e leng yona e re kopantshitseng letsatsing la kajeko. Ka mehla Monday o mong le o mong ntate Phadima re tlamehile re ne re hopotse ba mamedi ba rona ka baka la slot sena le bohlokwa ba sona gore hantle ntle taba ke eng e re etsang gore re dule re le sloteng sena ntate Phadima. And-e sekekebe sa fetoha ntate Phadima gobane re tla jwalo ka babuelli go batho ba sa kgoneng go ipuelela ntate Phadima. Monana ke slote sa di-orphanage ntate Phadima re bua ka di-disability ka seka ga o buile di-old age di-center tsena tsa bana ntate Phadima. Ka nako nngwe ntate Phadima we may think gore dibaka tse ke dibaka fela athe ha se dibaka fela ntate Phadima ke dibaka mo ntate Modimo a sebetsang teng ntate Phadima go lo boloka ntate Phadima batho ba lahlilweng kapa le batho ba sa kgoneng go iketsetsa ntate Phadima go gotlisa seriti sa bona ha re bua ka old age ntate Phadima re bua mo maqheku a kopanang teng ntate Phadima ke ba latlhiweng a kere ba bangke ba sa kgoneng go iketsetsa ke mo ba kopanang teng ntate Phadima go boloka seriti sa bona same le banana ba disability ntate Phadima because a kere le bana ba disability ka hara matlo ba pateya ba patuwa because ba bona e kareng ke nthwempe go ba nthonana disable ntate Phadima empa ha ba kopane ka gare sebaka se i-one ntate Phadima o gotlisa seriti sane jwale the aim ya slot sena ntate Phadima ko gotlisa seriti go gotlisa seriti sa bagolo ba rona go tlisa seriti sa batho ba phelang ka tlase go disability ntate Phadima gore ba teng batho ga o qala mo o itse go na le batho ba sebetsang ntate Phadima ka gare go di-community tsa rona empa ga ba ananelwe ka tsela e nepagetseng ntate Phadima di-NGO tsena tse sebetsang ka nthonana di-center tsenana ntate Phadima ba etsa mosebetsi o mogolo
0: a bona ga o tsho jalo ore ba bangwe ba bona ba qadile di-NPO di-NGO ka tšhelete tsa bona ba ne ba tswa mesebetsing a yetsa re ntshona ke batla ho hlokomela chabase ba bang ba bona.

0: Ya, ere ke tshware, ere ke tshware kutlwe fela molaetsa o teng ka mo.
1: E modi.
0: A o bana.
1: Yo le ka ntate Phadima.
0: Ei.
1: Yo ntate Phadima ke dula ko mame se ka mehla le matsatsi ntate wa ka la ke sakene.
0: Ei.
1: Yo ntate Phadima wa sebetsa hle. Yo ntate Phadima wa sebetsa hle. Yo ntate Modimo a tsamaya le o etsa hantle hle. Kore o kena mo sakenweng teng ntate Phadima. Yo ntate Phadima o thusa setjhaba hle ntate Phadima hle. Yo ntate wa ka. Tsamaya o lo phomola o sebeditse ntate Modimo a o etse hantle. Yo ntate Phadima wa sebetsa hle ntate wa ka, wa sebetsa ntate Modimo a o fe matla a fetang ana o fileng ona. Ke a leboha ntate Phadima joo.

0: na corona se ile mona re ka matso mang jwale mkhono o tla fumana budulo mani ma tlo iswa teng ba kentsa hore mabaka sa hlalose ile hore bana ba ba mrata fela ha ba khono ba le yena ka tsela ba tshwanetseng ipa le bona ba itswa ke mabaka
1: e ntate Phadima ha ntate Phadima re sere se baka se se fumane ile ntate Phadima se re tlwelletse ka tlase ho ntshunana ho family o na le fela dipampiri fela tseo tlamehang fela ba batle ba diphethe mohlomong re tla fumana feedback from bona ka nako e bona ba se ba qetile mara se baka sona se se le teng ntate Phadima.
0: All right.
1: Ntate Phadima mosebetsi oo o thata ntate Phadima beke fetileng re ne re na le case although re sa bua ka yona e ne ntse le e re sekasekang ka nako e re yang ntate Phadima re lo ke nahana manta ha ke buile ka yona ha re ne re qetella taba tsa rona mona ke jwetsa bontate ba nthwena ba
0: toughest
1: ke tlo bua le bona bakeng la yona ntate Phadima ka nako se re qetile hore re tlo ya ho abuti ka Three River ba ne ba kopile thuso ya rona ntate Phadima re tlo ya ka Labohlano tse bohloko ko hore itse ha e re Labohlano hoseng ke ha ke fumana molaetsa ntate Phadima hore abuti sa re sile
0: e ne le motho wa ngotifatse abuti
1: ntate Phadima abuti e ne le motho wa di thitifatse and batswadi ba hae ne se le batho ba se ba hodile 73 omo o 60 something ntate Phadima ba ile ba nkopa hore mme Mamokwena ra kopa ke a kopa ke kopa o tlotlo bona abuti hore abuti o jwang mohlomong ha o ka bua le ena abuti mohlomong tla ba betere at least le kgone hore le lo mo batlela sebaka moo aka yang teng ka potlako gobane le rona re le tjena a re ka etsa ntho engwe le engwe gore a be sebakeng seo re a leka go na le motho e re mo hirileng e le mme o tla ka
0: matsatsi
1: jwale wa kgona go mo mamela ke ka go re ne re nagana gore ga o ka tla motlhomong o tla o mamela motlhomong a dumele gore a tsebe o tsamaya yena ga a sa di sebedisa maara e se mo affectile mentally waibon so ha moya wa hae lo phumola ka kgotso ntate Phadima le gona e re utlwisa bohloko gore go lekeng ga rona mara he re seke ra ikotla gagolo ntate Phadima ga e ne e se le nako e ne e se le nako ntate Phadima jwale e sentse re bontsha gore ntate Phadima gore ka nako nngwe ga batla ntate Phadima gore re dipotlakele o fumane gore ga re kgone go na le e nngwe ntate Phadima ka gona beke fetileng ka sa solo e re tlameyang re attende mme ya teng o na lela agolo ntate Phadima o ne a lela agolo a re mme Mamokwena ga nka le bona le hata le kena mo ke gola pelo wa ka e tla kokobela ganyane jwale ntate Phadima re tlo tlameya gore re fulfile promise eo gore re tle re iphumane re le ka mora tseba gore ntate Phadima ga re na disente tsa gore re ka nna ra mathara ya kwana le kwana because ha ba re batla o tlamehile be bona ba fanang but go na le ama ntate Phadima mo re tlameyang gore jwang kapa jwang re iphumane re le mo ka tlase maemo meaning enana ke thuto sena sa abuti o nana ke thuto gore wa tseba keng ntho e nngwe le e nngwe ga se ka tšhelete because ntho e nngwe le e nngwe ntate Phadima ga re ntse re etsa fela ka masente a rona ntate Phadima ka lerato
0: ya o botlhokwa gore ka nako nngwe go fitlha sebakeng se itseng o kgone gore le wena o thuse but ke o thusana kere o se ka ba o le kwana o le mohlomong ka gapilisi o le gole kwana kapa ha brown ga o itse gore re fitlhe mo gore re fitlhe tshwanetse be ditšhelete ding motho mongwe e ba patadisa e ba nna bophelo bothata tlhabanna gore o fitlhe ha brown ke kwa ka R59 o fitlha jwang gapilisi a se taba o patadisa ke taba gore ke batla go fitlha wena mara ke no kgona go fitlha wena o tshwanetse o thusetse mo jale ke kopa re di utlwisise tse ding ka nnetennetennete di tlhoka gore ga o ile motho a kare gane o feta ka mona ga o bonolo go feta fela o feta tshwanetse o feto le gantle jale ka Sasolburg ke commitment e tla etsiwa Sasolburg
1: Sasolburg
0: akere skano salo samona ki di center bontate mzwa ke bateng ka di drugs eng ka mona e bana ba di center ba teng ba bangata re le bo le mme ma mbatha e ka orange farmman ke bone
1: e ndo te phatsi ya
0: o hlokometse bo
1: bontate molo hanse
0: ya no mme ma mbatha re le bo wa man ka orange farm e bile ba re ketse dintho tse futhumala
1: ah di direct suit ndate phatsi ma
0: and ha ba complain re ba gutla ba etsang ka mono ba dutse hantle bo ntate mola ngata re batla rata re batho ba baholo ba dule hantle so re le bo haholo ke mongwa bo mme ba re thusang haholo na le center ya batho ba baholo le yena ka moka orange farm re le bo haholo hle mme mambatha bo ntate mola re bone ba hlokomeleile ba tshwara ile hantle mme mamkwe na tshibile na ka ntate ne la no sahle a tla fihla taba tsa rona ke kgola re batla ge di
1: qetile yana ntate phadeng
0: jwale go tla ba le batho e ka ba ka ditaba tsena tse re buang ka tsona e ka ba ka go feletse seng re di akareditse mohlomong ba ikopanya le wena jwa
1: alright ntate phadima ga le bua ntate phadima ka leneneo la ka jeko la dithuto ntate phadima ba tla mfumana dinomorong tsa 0781612877
0: kwa di peter
1: 0781612877
0: ke lebile haholo e ka ba ka tsena tsa tsentse re bua haholo ebe tsena tse re tshwereng taba ya tsona mona re bona ona mo re kgonang gore re ka thusetsa ra refera re tsa jwang le batho bao be re sebedisanang mmogo le bona ntho ya botlhokwa ke yone ena gore ga re na le batho re sebedisanang mmogo le bona re kgona gore refera tse dingwe tsa dintho batho ba thusagale gagolo ke tsona tse re di tshwereng le bana be bange le gore ke ba dithidifatsi bo ntate mzwa ke ba teng le bona ba ntse ba thusetsa gagolo ke a tseba gore e ne ya dithidifatsi ebile ke tlhoba boroko gagolo gore e tshwenya batswadi mamedi nna le wena re kopana letsatsing lane la gosane ke la bedi osane mme re lebuile ha re etseng bonnete ba gore re thusa batho ba baholo e ka ba le bana ba tleng ba sebedisa substance ntate badima ke kopadisa number tsa motho ke batla okay ntate leeto re tla mokopa e phete bana ba sekutlwe ntse le batla taba ya motho ya batlang code 14 ntate LT a ko e phete osane e ka re ne etsiwa naneo la gae la labotlhano ke kopa ko mamele gagolo ka di labotlhano o bua ka taba tsa mesebetsi ga ke tsebe motlho mongwe osane ga o ka mamela o tla ba le menyetla gore a ka e phete taba ya code 14 ke bone la male ausepolena na ntse ba e batla ntate le eto breakfast show le boss lady ke bona ba ne ba bua ka yona ga o ka mamela fela mona letsatsing lane la gosane motlhomong o ka iphumanela tsebo ya gore taba tseo tsa di-code 14 di ne di buega go batliwa motho go kae ke ena a tshwarang tseo tsa ka mono he a re utlwe fela mo
2: ntate padima mme o a buang gona jwale a qeta o bua nnete a ka reng ga o sebetse ga a tsebe melomo ga a tsebe ntho a e buang nna I speak for experience, what I've seen and what I've gained. Lena ko mongwe wa bona mama o a o mamela each and every day ga ko omise le a beke jwang kapa jwang ke a o mamela modimo a o etsang teng ntate wa ka
1: amen
0: allright mamedi e re re sutele ntate thapelonelane o sa le teng kwano he o tla o nka go fitlhela 12 o'clock tsatsing la ka jeno nna le wena tsatsing lane la bobedi re tla tsamaya mmoo he ntate ne lane o sa le teng kwano re motho a tshwereng power tsamaye a itsamaele le power ya gage ke nke power nyana ka ke tsamaye ke sie ntate nelane ka tsena tsa ke marato ke kgola ka jeno ke mosia mona ke tshware power nyana ka ke tsamaye le yona ntate nelane a ofe marato mona.

latin chechena ke bona mele se sentse kena ka kwano ka mona ka 0785859531 ba tapelo jalo ka ha ile manta re phamisitse letso ntumelle jalo ka ha ile manta le nna ke latin thokena mo mamedi ntumelle ke latin thokena hona le mo nna le wena ke batlang re eteng.

Kalna no ke late night sensations. Dumela mamelo na tsebele tso ka le kodulo lena. Lentse le watla ka moraka ka kwano. Ai ke khathatsa ile jolo ka haile letsatsi la bometsa tsilane la maobana. Me bona mamelo na tsebele tso ntumelle hle ke bue le bomme ka pa di gaitse ditsena tsa borona tsa ileng hore di hlile di hanela bontate ba bana hore ba ka ba le boikarabelo baneng ba bona. Mamelo na tsebele tso hona le ntate ya llang dikeledi ya renthapela. Nna ke batla go bolelela gore ngwana ka ga e sa la tlhaga because ke sa sebetse because ke sena bogolo. Lelapeng leo nna ke ileng ka ba le ngwana go lona, ke boleletse gore ke seke ka tlhola ke etsa next, ebile ke seke ka tlhola ke le beya. Ga ba batle lo mpona bare ga ba batle lo mpona ke atametse pela jarete ya bona kapa pela ngwana ono, ba tla mo etsetsa ntho e nngwe le nngwe. Empa re ko bolelele thapelo ga ke na gona, empa ke a lakatsa gore ke ka ba teng bophelong ba ngwanaka.

hona le motho ya reng thapelo nna moo ke entseng ngwana teng kapa motho o ke entseng ngwana le ena ha batle le gore ngwana a tsebe gore ke ntatae ha batle le gore a tsebe ngwana gore ha bona ko o kae ke mane ha ga se gore nna ke latlhile ngwana empa tabataba ke gore mme o ke entseng ngwana le ene ga a batle ngwana ka tsebe mo nna ke leng teng ga a batle ngwana ka tsebe madi a gae go na le ntatelelang ya reng thapelo nna seo ko bolelelang sona ke gore ngwana wa ka o ile a fua thabo wa thwa ke ngwana thabo because nna ke sena bogolo kapa because nna ke se ke sa ratwe lerato le se le fedile a re ke mmona le ga ke mo shebile ngwana o na le ga fugaletse ke ngwana wa ka empa mme wa gae ga batle le gore ke atumele go ngwanaka o mpolelela gantle go ngwana ona ga se ngwanaka ke ngwana thabo mamedi ana tshebeletso ntumelele ko bolelela gore go na le mong ya re nna ke a lakatsa gore ntate wa ngwanaka a be bophelong ba ngwanaka empa seo ko bolelelang sona ke gore batswadi ba ka ba re nex ga ba mo batle o kekebe wa ba wa tlogetlisetsa mofutsana mo tlwelele ngwana o ne re tla mo godisa le ga sena ntate re tla mo godisa mamedi ana tshebeletso o na le bontate ba nang le maqeba ka ntle ka mone yes re ya leketeka re leketekile letsatsi la bomme empa go na le bana ba tlhokang bontate ba bona ka lebaka la bomme ba bona ke kopa o ipheta go na le bana ba tlhokang mofuthu wa bontate ba bona ka lebaka la bomme ba bona

motshemong mmamelwa na tshebeletso ya mantlha o re motshemong nthwena ke bophelo nthwena ke lebidi ya jeka ha jwale ha santsane bophelo bo sa ema hantle ke batla go wena ntate e leng gore o hanelwa ka gore o banele bana ba gago o lekile ditsohlo lo zame dintho kaofela gore o be bophelong ba bana ba gago empa o hloleile ga wa hloleya o bane o hloleile o hloleile because mme wa ngwana e ntse o re o hloleye seo ke o bolelelang sona ke gore go tswa botebong ba pelo ya gago wena o tseba gantle ke batla wetse peace o wetse peace batseba re qetelela re batla go etsa dintho tse dinkankane re qetelela re batla go di etsa ka maatla mme qetellong ya tsona di qetelela di re kenya bothateng gore ana ke tlo ya moo ke lo bona ngwana ga ba sa batle ba tla ntseba ke ngwana ka ke madi aka dintho tse dintse o re di etsang di qetelela di re kenya bothateng qetelela nkuwa ke maikutlo o qetelela o etsa dintho tse dingwe ga o fitlha monono o etsa diphoso mme gosane o qetelele o fetoile motho ya mobe ka lebaka fela la motho eo e ntseng ngwana le ena dumelele mamedi ana tshebeletso ke re ke kopa o wetse peace bosibong bona ba kajeno o wetse peace mamedi ana tshebeletso gore bona go tswa botebong ba pelo ya ka ke ne ke batla go bana le ngwana ka ke ne ke batla go fa ngwana ka mofutho empa ka lebaka la motho eo ke ntseng ngwana le ena ga go kgonagale mamedi o na le bontate ba llang ka ntle ka mona ya reng thapelo nna ke ne ke batla ngwana empa seo ko bolelelang sona ke gore ke ile ka fumana ditaba tse re nna ngwanona ga ke mmatle nna ngwanona ke tlo montsha thapelo ga e sale ke qetela go bana le ngwana ka nako eno ga ne ke bolelela gore ngwana ba tlo montsha ene a montsha ga o no njwetsa gobane ngwanona o ja goe ke nna ke tlo montsha

batla nna le wena tsatsing le la kasheno bosibung bona wena mamedi wana tshebeletso nna le wena re etse fela peace ya gore dintho tse ding re a batla o di etsa tswa botebong ba dipelo tsa rona, empa re thijwa fela ke batho bana ba e leng gore re ile ra etsa dintho le bona, re ile ra tsamaisana tsela le bona. Mamedi wana tshebeletso re le kitikile lona letsatsi ka nnete mamedi wana tshebeletso, letsatsi la bomme, empa seo ko bolelelang sona mamedi wana tshebeletso ke seo ko jwetsang sona ke hore go na le bontate ba ka hara ditšhankane because of ba ne ba lwanela gore bana ba bona ba be karolo ya bophelo ba bona, mme le bona ba be karolo ya bophelo ba bana ba bona. But ka sheno ba ka hara tronko because of batho bao ba entseng bana le bona. Go na le bana ba hlokang bontate ba bona not because ba ba hloka hobane bontate ba bona ba sa ba batle, empa ba ba hloka because of batswadi ba batho bao ba e leng gore ke mme kapa ke motswadi wa ngwanono ha batle go ngwanona a be haufinyane le ntatae. Re ko bolelele mamedi wana tshebeletso, madi a motho a bima, madi a motho a bima. Go na le motho e mong ya reng ke ne ke leka gore ngwana ka a fumane malerinyana le ha ne ke thotse kae kae disente, le ha ne mme kapa ntate a tswa mane ha malome a hlaolo gola, ke ne ke etsa bonnete ba gore kapa mogono wa ngwana o ne a etsa bonnete ba gore o tla rekile malerinyana gore ke ka ke kgona nka malerana ke isetse ngwanong. Thapelo ke ile ka bolelelo gore malerinyana ano wa ka bokatana ga ba wa batle. Ke ile ka bolelelo gore malerinyana ano a ka e e leng gore ga ba etsetse letho ke tle ke gaane ke tle ke qetele go tla le one ga ba sa batla ompone.

0: Thapelo wena a re nna ke batla ngwana. Thapelo ba bolela straight gore ngwana ona o mmeleng wa ka ke nna a nkang decision ya hore ke a montsha kapa ke a mo keepa. Seo ko bolelelang sona ke gore madi a motho a boima. Re ko bolelele ngwana mme, re ko bolelele ntate wa ka. Ke batla go bolelela fela ke fete. Ke setse fela ka metsotso e mmedi fela gore ke fete tabeng eo ke ntse ko bolelela yona. Kgaitsedi ya ka, madi a motho a boima. Yes, hona jale go monate o ka wa jara gobane ga a soka a bana le ditokelo madi ano. Ga a soka a kgona go ikemela. Empa mohlang a ikemelang, mohlang a kgonang go botsa gore gantle-ntle ntate wa ka ke mang. Ba bang ba batswadi hona tjena ha re ba botsa gore bo ntata rona ke bo mang, ba bona hantle gore re a ba tella. Ko hodisitse le mokanakana ntata wa ntsa le siko ka sheno o kgona go mpotsa gore ntata o ke mang. Ko bane ke batla madi a ka, gobane ke batla go tseba gore nna ke mang. Kgaitsedi ya ka, re jarisa bana bothata. Re ke tlwelele mamelwana tshebeletsa mantlha tshebeletsa le kwa FM 91.0 MHz. Empa ke batla go bo ntate bana, le seke la kgathetse ka letsatsi le le, ka letsatsi le le, le ha e ba no so robetse ka letsatsi, letsatsi le tla ba leng. Tla mmatla ntata yo, tla re nna ke batla ntate wa ka. Ai bo nnete mbata, e re ke le se ke kwale mono, ke ne ke batla go fela bo ntate ba ileng hore ba a hlile ka nnete ba thiela hore ba fe bana ba bona mofuta. Bana beso, seno ke bophelo, le seke la kgathatse. Ha se wena fela, ebile ha e qale o etsahala ka wena fela. E la nna ya etsahala, le ka bontate ba rona e la nna ya etsahala. Mme ke ka ho ke reng ha se wena fela. Mme ke batla ho bolella mantswe a reng seke wa inyatsa kapa o seke wa ipona e kare wena ha o next. Empa ko bolelela hore letsatsi le tla ba leng. 0785859531. Ke mang ya reng ke teng? Ke mang ya reng ke phamisitse letsogo? A ke batla gore nna le wena ona mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz re mathe tsatsing lena la kasheno. Taba tsa ka dingata ka go tshebeletso ya batho, tshebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz, the heartbeat of the Val, naneo lena la late night sensations. Ha ke kgutla kwano, ke nka melaetsa ya gago, ke nka di-WhatsApp tsa gago ya reng ke teng, ke mametse ka kwano, ke phamisitse letsogo wena mamelo yana tshebeletso. Tlhaga e watla goreng yane ya leshome, ka nkano hora ya leshome, ke tlabe ke etsa bonnete ba gore ke a tshela, ke tshela lekwa, ke ya ka mane ka Freestart. Ke ya ka mane ka Freestart, ke tla se ke bone gore ka mane ka zone 17. E hlile ditšhaka tselano mogofeng, tla se ke di bone. Empa he, ntumelele ke etse tjena. Ha ke khutla fela sentse ke tsa bonnete ba go jang kapa jang, ke sentse ke ya melaetseng ya hao. Ha re etse tje, dumela ke nemetse.
1: Dikile di anna dikakapa, dikile di anna megale, ba eta pele lefatshe lo lotlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of

0: Madume thapelo e sale ke ne ka disetso kone ke re koeletse ge ke bone senane la gago ke na le wena a kere joo ka tla ka jaka mobase e monate tlhalesetsoso ya letho ke re modimo ke letse bana ba ka a bafe mogapogapo ya mahlhoneng. Thank you so much bekembešone ka zote
1: ya danke ausintombe re a leboa re leboile ka nnete o eketekile ga monate ausintombe tšhene ka mona ka zontena ge e thape ke phamisitse letso a re ke teng ka nnete ke phamisitse ka kwane ka re go tshebeletso ya batho tsatsing lena la kasheno ke leboile kgaitsedi yaka ausintombe ke a leboga ba re hela taps ko mametse tlhe until o tswa ka gitla moruti wa ka ke mme ana ka mona ka Sharpeville ke leboile tlhe mme ana ka mona ka Sharpeville ke a leboa ha re le mmogo tsatsing lena la kasheno re itebogetse mme ana ka mono ka Sharpeville tsatsing la mantaha bekeng ba re thapelo ke na le wena ke Madikontsane ka mona ka Sebokeng zone 11 ka Sebokeng kgotsa nkgono Madikontsane
2: ha ntate Melane re le kitikile monate letsatsi la Mother's Day
1: alright
2: bontate ba re phetse di wetse monate bo bo kalo bontate ba le batle ba kentse di apron bontate ba maranatha ao mme Madikontsane le thabetse tsatsi ba bone le le monate hampe
1: ralebo mme Madikontsane re itebohetse re tse tsena thapelo
3: Good evening, Ntate Thapelo.
1: Evening.
3: Ke thole mene ka Polokong.
1: Yes.
3: Ke thole ba tane tegele. Come back. Lapta. Go bi. Tiana tsa tsine na la yo kulona o tshwane le mawe e mawe ba mana motho ba tlile o tswa ke sekhame. Mara ga le buwe. Na go nyano jwa le tsena. Ke go tlo ke ditaba di re ntsa tsile ka yo kulona. Le mme ka mono ka zone 10 ka mone ka mogokile ka utlwa ntse a bitsa bitso la tolmane ka laborago le labone mma rona ka zone 10 ka mono madu mme ke tolmane ke tholi bathate ke nonyane telele
1: tsebe ba bangata ka zone 10 ka mono ntate tolmane tsebe ba bangata kgaitsedi yaka masentla o sentombe tšhwene bona ba bangata ka mono jala ke tse bua ka mo gongata fela gongata
3: hei thapelo ya mmino ono o le gong wa otla nakong ya ono jala ke ena if you don't know me by now
1: you'll never know me
3: a re lebue go ya ka mokgwa o thawang ka tsona ai ke itebogela
1: ke le boile ntate Tollman Tholi Bathate ke a leboga
3: thapelo ke Tollman e re ke tlatse mantsweng ane e le gongwe wa bua ona jwale tjena the most batho ba bontate kore ha batho ba bontate ha ba ka felelwa ke mosebetsi a ke a o bolelela bomme e seng kaofela e ba sona ka gona re le batho ba bontate nna ke tsebe ntho eno e etswa keng gore ha ntate a felelwa ke mosebetsi ebe mme wa motlhanene fela bakeng la re wena o le motho wa ntate o ile wa nka motho ona wa mme a sa sebetse wa mo amogela ka matso wa mofuthu nako e telele jale ha e se e le wena o le motho wa ntate o so felelwa ke mosebetsi motho wa mme a sa sebetsa jale o sojekelwa a ke tsebe why batho ba bomme ba itshware ka tsela eo e le gore ba itshware ka teng mara e seng ka ofela a bona ntho ene utlwisa botlhoko mana e utlwisa botlhoko ke Tollman ke a leboga
1: tanke ntate Tollman tanke ke a leboga ka mono ka Polokong ke lebogile ntate Tollman ke itebogetse bra thapelo dumela tlhe from moeti ka mana ka zone 20 ka mana ka Sebokeng ntate moeti kgotsa hantle maipake a tshepa le ro hantle ke leboile ntate moeti ke a itebogela kgaitsedi ya ka mmatokelo ka mana ka Three Rivers dumele
4: ntate thapelo nalane dumele ke o dumedise
1: kgaitsedi
4: phegimaneng ya letsatsi la kajeno se ke phamisitse letsoo ke re bone
1: yes
4: ga o tsena fela ga o tsena ke thane gore siakala siakala siakala esimela siakala Esiakala siakala simela siakala
1: yes
4: bone ke na le wena ke
1: ah
4: ka ofere jalo le ka pitla matukelo rivers
1: ke le boile gaitsedi ya ka matukelo ka bana ka 3 rivers ke a leboha a ke ke boela gaitsedi ya ka matukelo ka bana ka 3 rivers. A good evening colleague o bua ka nna hle monna tonight o bua ka nna hle thapelo ke ntse peace le khangwe o ngwaneso ya ngwana and ke sharp tla ga sa hudile o tla batla ntatae mo a lenteng ya ke a leboa ngwana mme ke a leboa yetsa peace aya tsa peace ngwana mme batho ba tla bua ba bue ka mogho wena o sa hlokomeleng ngwana ka teng empa seo ke batlang o jetsa sona kore wena botibong ba pelo ya gago wena wa tseba o tseba hantle gore wena ga e le gantle ntle botibong ba pelo ya gago wena o ne o lakatsa gore o ka ba bophelong ba ngwana gago a ka o bolelele wena wa tseba botibong ba pelo gore o batla o ne o batla o ba teng etsa peace fela ya gore wa tsa keng ga jwale re ke bafe re ke bafe ba etse ntho e ba batlang o e ke gaoane fela maga o bane le tshepo ya gore one day o tla gutla kokodimale
5: dumelang dumelang thapelo
1: sena
5: le wena until 2:00
1: ya
5: ke mabandla ke mabandla ntse ko mametsi ntate
1: ntate mabandla
5: se ko mametsi sose sa se fo ko ntate
1: kakap
5: ba rota lo ka tsatsi le leng
1: ha
5: tla lo
1: ka tla lo ka ngwana mme man a ke le buile mabandla wa ngopotsa gaitse dia ka mavundla a ke le buile mabandla ke a le bo ha hle wana mabandla ka monoka ka se khueng ka mona ke le buile ka mono ka magoeng ka mono ke le buile mabandla ngwana mme ha re be mmoho ha re situtse re ho re nyere shemele metse mme he khaitse dia ka mabandla are thapelo tsa dumedisa are tsa dumedisa hla buti thapelo le ba mamedi ka nnete ba lenaneo ke mabandla maluka akamana kakanana akile buile mavundla akamano kakanana akite boetse gaitse dia ka hle wona mavundla kamano kakanana dumela taps madume taps hle dumela weso ke nono gafube aka mamake aro tenga net phirmaneng yena hle ho fitlela chechella kwana ara akiteng ka net ke teng ho fitlela chechella kwana busibung bona bakasheno ga ke teng ke lebohile mama ke ka mona ka zone 12 no rafube re lebowa taps and taps I'm with you until the last hour it is mzi kambula ka mona ka hostel 4 block H asibonge kimzi kamona ka hostel 4 siyabonga mzi e hostel 4 siyabonga arale bo kamona ka he ka hostel 4 kokodumele
2: Mr. TNT dumela papa le busimona ntsera o hetseng tsere ba balletse la ba taba ta ntsere tshore re maemong a wena modimo wa tsi ba batho wena nkosi ya
1: yes
2: TNT ko mametsi papa ko mametsi rona o tsela ne maro tla bona la teng fela nna di tsebe he ko ka di mmetsa nna ntse ke na le wena ke tla utlwa hele ho di malete o wa ka tinye na ho di ma TNT le reng e ke na le wena ko mametsi papa a Kriste morena ya re fa mata ba ne re tsepisitse papa wa tsepahala ame
1: ke le buile happy lady ke le buha ke le buile happy lady kamane ka bophelong ke le buile gaitsedi ya thapelo dumela hle ke phamisitse letsoko o jele ka tsebe o fitlhela motsotsong wa o katela ke Dake Kutwane a kamane ka tshepiso face 4 hela ntate Kutwane kgotso o hantle na kakapa nna ke hantle meipa dumela hle moruti thapelo ke chaplain Dokas ka mana ka bophelo a ke le boile gaitsedi ya ka chaplain Dokas ka mana ka bophelong ga itebohela ka nnete gaitsedi re le bohile kokodumele
6: Ntate Thapelo, Ntate Thapelo. Ke seng ba monate ka tshwane ya topic e tswa ngwaneso. Ke topic e bue yang e bohloko e batho ba bang le nna ke se ke tswa ho yona. Mm. Ke bua le wena tjena. Nna ke tse ke tswa ho tsamaiswa dikoto. Ka baka la hore ke tshelete mangwana a sa batho hona jwale ha sa batla ke bone ngwana ho bane ngwana a ke la bua nnete. Ke itse ke mo isa ngakeng ho rona. Ke tswe ke tsamaile ka mosebetsi. Ya ba ke nako e le ngwana mpontsha boyfriend. Ke bua lona ke sa itsebe. Ke o senya ditaba ngwana wa thwe no, nna ke se katana o yena. Makasheng, ha ke bua lona Thapelo ke re banna kaofela ba bonang ba hanang ba hanetse wa bona bana. Ba tseba letsatsi le atla, bana ba ba batla bontate ba bona.
1: Yes.
6: Ke ona wa itlisa batlong ona ho nna, wa tla le ho nna ke le Eastern Cape, wa tla ho nna. O dula le nna a ka nshapele ka every day, whole day, o ipatla pelaka mo. Ha ke bua lona tje. Batho ba banyana sometimes, ba go bitse go tshepa lejwe o tla morata morate o sa tsebe diketso tsa hae di jwang e seng kaofela mara ba bang ba gopo gobane ga o tse buaneng a ntshetse bogale ngwaneng a sa batle wa kopaneleng tatae ngwana o tlhoka ntatae bophelong jwang kapa jwang neng kapa neng ga ona o ka mo thibela go a boneng tatae kejena bana ba ka ba gotse ba ntseba ke ena le one fela motho a le batla go ngwana a se ka kopana le nna ka sheno o itlisa o ifostele ebile o itse a batla qete grade 12 o tlo dula le onna ke fane ka zone 10
1: ke leboile tate ke a leboa ke leboile kakapa bona o botsa hantle ba bolelela re ke re bo ntate kaofela ke batla o le bolelela ore a se nna ke fane ka mane ka zone 10 a re ke batla o le bolelela ore le tla ba iwane bana ba hola ba batla bo ntate bona a tshwarwa a re nna wa ka nna ngwana a re kuone ke leboile kakapa ka mono ka zone 10 ka sebokeng ke a leboga kakapa ke itebogetse dumela bote Thapelo ko mametse ke re ke disebo kola ka mona ka tshepiso face kgaitsedi yaka os diseboga kola ke lebogile ngwana mme dumela tle ke na le wena ke masentle ka mona ka zone 10 wa utlwa hentate tallman masentle ka mona ka zone 10 ka sebokeng a re fela ke na le wena Thapelo ke leboile kgaitsedi yaka masentle a ka mono ka sebokeng ka zone 10 madume Thapelo ko mametse hle ho ya horeng ya o qetela ke dimakatso ka mona ka bophelong kgotso kgaitsedi yaka hle dimakatso ka mona ka bophelong dumelang tatenelane le ba mamedi ba le kwa FM kaofela ke ntse ke dutse le lona ke masetšhaba manaishi a ke leboile masetšhaba ka mono ka ke leboile kgaitsedi yaka masetšhaba ke a itebogela hle a re utlwe ka mona kokodimale
0: hai Thapelo nyan Thapelo
1: ke pitse
0: hey ma last ke go kulala la mama
1: eh
0: ke seng a zoome ga namhla ke tla zoome ke mix
1: all right
0: ke kulala
1: all right re last ke o la zoome ke ha go kwe
0: as ke se ndza ga khatheka a go kulala la ga last ke ndza go kulala la namhla ke
1: independent yes
0: don't say that
1: ah eh a go kwe
0: ke namhla ke independent don't say that
1: Zone 7. Re Thapelo beke fitile mboroko. Amedona sebele tso hantle di mahlo ho reka le show. Ntumela ke mathe ke ketemela itse ona mo ke batlang ho tshilela teng. Ba out out how ya le go tshepetre. How tshilela le go tshepetre. Dumela Thapelo le ma LNS ka ofela ke ditsile wena o ya ho reng ya o katela ke aus tshidi marumo ka bana ka shab. Aus tshidi wa ha marumo. Ke le buile aus tshidi marumo. Akamana ka sharp V. A good evening a buti Thapelo ke na le wena until 12. A ke puleng ka bana ka zone 17. A tanki puleng ke le buile o kwa. Ey puleng taba tsa ka mono ka zone 17. Bela re ke fete. Wana mer fela ka nete good songs a ke le buile ka ka botlo ke le boha re utle koko dumela koko
7: Dumela, dumela ntate Thapelo.
1: Gots.
7: Ke ba mamedi ba le kwa.
1: Mme Francis. O
7: mametse ntate.
1: Ya.
7: Marie, ntate Tolman.
1: Ya.
7: O tseba ke eng ngwaneso? Hai. Ho bo mme le bo ntate. Nna ke bona ka reng. Ho na le mohong. Mo e bang ho na le ba tshwanang. Le ha ba sa itse ntho e tshwanang.
1: Yes.
7: Ho jena taba ya ka ke ena. Ke a utlwa taba ya hore ntate ha ka fellwa ke mosebetsi. Nna ya ka ke ena he. Ke mme. Ke a sebetsa. Ha ke sebetsa ke kopana le ntate. A sebetsa. Ntate ona re utlwana. Ha se re utlwana. Ke mona mo ntate a sa re ha batle mosadi a sebetsang. Se ke tlohela mosebetsi ke dula hae. Ha se ke dule hae, ha sa etsa disepiso tsane tsane ntshepisitse tsona. E se ba yena a yang tropong, a etsang cruisera, e se ba yena a etsang eng. O tla o fedisa ntate hore ha o sebetse o dule hae, o tla o fedisa. O tshwanetse o ye ho yena o lo kopa letswai ha leyo, tswekere ha eyo, eng ha eyo, eng ha eyo. Ho na le bo ntate ba jwalo he ngwaneso, o tswetse ntate Tolman. Ba teng, ba teng. Ke bua from experience. Ba teng, ba teng ngwaneso. Mare e seng kaofela, e seng kaofela. Ke mme ka mona ka zone 6.
1: All right. Ke le bohile ka mona ka zone 6. A re ba teng. Mara e seng kaofela. Koko dume. Ai buela hole mo. O buela fatshe kgaitsedi ya ka mane fela ga ke a tshepa ba utlwile bonnyane leng ka mane ka busy bee kgaitsedi ya ka osmata mane o buela fatshe ka jeno o buela mokoting kwana kapantate o gamora o seka bua ka founu buela ka ga dikobo mane buela ka ga dikobo kokodima
8: kgotsong ka fela o radio lada my brother Thapelo ke comrade Sandile ka mona ka pilong tse o di buang ka fela ke nnete ga o se o sa sebetse le motho wa ntate go boima rona re le ga ba lehlonono ke phetse le motho wa mme for 16 years wa sosolo ke mxhosa ke nofaswe sikisiki o nrata ke sebetsa ke sa sebetse le ka sheko tla phela le nna ke phetse le na 16 years ke selemo le dikgwedi ke sa sebetse ma o ntse a phela le nna nakong re ke downong di fele di gutle di-shadown tsena o ntse a phela le nna sofa se lahlane le bana ba rona I thank you ka station sa nna se mnate
1: o re ke mang ke Nomfaso
8: ke nnete ntho e buang ga ba tshwane ga ba tshwane tshwana le rula bontate ga re tshwane e jalo I thank you
1: comrade o re ke Nomfaso o tseya se ke le mobe a se ke betsa tsa bontate phadima tsa bo comrade o tseba ke mobe a holo gore ke Nomfaso a bona ka nnete a re bona ke phetse le yena dilemo tse pedi ke bona he bafumahadi ba tlameileng hore ba ketekwe bana ke bona bafumahadi be ileng hore ba tlameile hore ba ketekwe ke bo mme ba tlameileng ho ketekwe ba itshwarang bona ka bohaleng jalo bontlo le biasago o busy Thapelo o busy o celebrate motho a entseng di abortion tse 6 kapa tse 4 wa mo celebrate o yes biasaga a koru ikutlwa jwa mara right a re tlwelle Thapelo eo ke topic ya letsatsi le leng motho le motho o na le mabaka a hae o ra qetelela ba entse dintho motho le motho o na le mabaka a
8: hae
1: o na le mabaka a hae
8: o nrata ke sebetsa ke sa sebetse le ka sheko tla phela le nna ke phetse le na 16 years ke selemo di dikgwedi ke sa sebetse makgong tsa phela le nna nakong re ke downong di fele di
1: ntumelelatlhe yona mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya lekwa FM 91.0 ke batla omatha ke batla go matha ke bone gore na e tlhile dimpe ya kae. Good evening Thapelo, I'm with you till midnight. Joy e Orange Farm, sa o bona sis Joy o ya phila. Mina ngiya phila sis Joy, right sis Joy. Ngiyabonga ngiyabonga Joy e Orange Farm. Hey. Ya ne ya ba batho ba tla o lahla mane batho ba tla o lahla wa tsa motho o lahle fela gaitsedi ya ka o Joy ke a leboga mo ke ka mana ka polokong a bo Thapelo dumela hle ke na le wena ko mametse ke moki wa le LNS ka mana ka polokong a re thank you ke le boile moki wa le LNS ka mana ka polokong ga leboga he bathong ga lebohile ka nnete. Le wena ga o gotlile tsatsing lena la kasheno ausi moke
4: tumela bo Dithapelo ofabetsine tsa topic e yao okay ao ke jele mothers day ya monate thank you but topic e enane ntho tse ding tlamehile re dishebe ka
1: masite
4: e two ke na le cousin waka ke ba pregnant boyfriend ya hae ke a mo bolelela gore a loetsa abortion and then ba arwana cousin work a decide gore yena o tla ikhudisetsa ngwana ya adiwane a mogodisa ngwana a mogodisa ngwana la ngwana a sa na le bo ma 15-16 dati wa teng ke a sa tlhaga ba etsa e kare hei mme wa teng ke ena a phoso o kile bona ntho tse jalo so mo ntho tse ditlamaile re dišhebe masaeteng a
1: i2
4: nagana he nne ke wena o godisa ngwana until ngwana ba na le bongwa 15-16 ntate o sa tlha a re no a ka thola access ngwaneng wa e le ene a na re ngwana o wetse abortion
1: ya Nthabi ka mana ka 3 Rivers gaitsedi ya ka Nthabi a re Thapelo re dishebe ka mahlo mabedi ke a dumela gaitsedi yaka ke a dumela wena gaitsedi yaka empa gantlentle ke ne ke shebile bala be e leng gore ba hana ba teng be e leng gore ba gana gore Thapelo ga o no atumela ngwanaka ga ko batle le gore o atumele ka peace ga ke batle le gore motho o ke utlwanang le ena a o bone a o tsebe gore ntate wa ngwanaka ga ke batle next ke leboile gaitsedi yaka ausin Thabi ka mone ka 3 Rivers madume Thapelo ke na le wena kuetso ke o valwa ke Mamothudi ka bona ka zone 17 hei Mamothudi ka mone ka zone 17 hantle ke leboile Mamothudi ke leboile maima ke a itebogela zone 17
4: ana dumela ntate Thapelo le bamamedi botlhe ba le kwa FM go mametse go fitlhela the last hour ke mpase ka tshepiso
1: ke lebohile maima ke le bohile mapaseka mpasi ka mona ka tsadume
9: a Thapelo
1: madume hle
9: nna le katleho le saga le Nthabeleng
1: ya ye ya utlwa hala
9: shifting ya o se breaking in
1: ya
9: ba ke neng na shift ka mo ka BZB ke mimi le nyalleng le manana ke bona phirimani yena ba ke neng ka mo ka BZB home
1: ya okay who's this? Kilebuile Ausmata ka mono ka lapeng ke a leboga ke a leboga a re o sane re ke na o seng lebohang motshweneng ke lebohile ko fumane molaetsa utlwa ke lebohile lebohang motshweneng ke lebohile lebohang I will definitely consider your request. Ke lebohile lebohang ga re utlwe ka mo
10: dumela bo Dithapelo ke na le wena go fitlhela chaile time mamela topikina ya taba ya bana le bontate ke ba bothata bomme re gana ka bana nakong re fana ka mabakanyana a itseng empa he go ntho tseo tsotlhe ngwana o molomo o na le tokelo ya go ga tsebe ntate wa gae ngwana tlamehile a tsebe identity ya gae o tla fitlha mane mo reng o gane ka ngwana ga a sa le mogolo ngwana ba batla ntate wa gae o bolela ore o mo godisitse o le mong ka thata bo eng gape go na le lentswe le re ratang go le bua re le bo mme gore ke mme ntate.
1: Hey.
10: A iyo ntho e jalo mme ke mme ntate ke ntate.
1: Mme ntate.
10: Se ka ganela ngwana ga a tseba ntate wa gae, ntate a tsebe ngwana gae, ke ditokelo tsa ntate, ke ditokelo tsa ngwana.
1: Yeah.
10: Tšhelete of ni tšhelete, ngwana o molomo ga a tsebe motswadi wa gae, o sane lefu leatla. Wena mme le baheno bo ba tshepileng
1: gore
10: ba tla godisa ngwana gago. Ntate le ngwana ga ba tsebane, a re se ka etsang jalo. Le ga o ka ba jang ga ba jang, le ga e se botlhe. And-e le bona bo ntate ga ba re sentse, ga ba dumele bana ba re tshetse ka bana, re ba godise mmogo.
1: Ke leboile tlhe wena mamedi ana tshebeletso, ke itebogetse wena kgaitsedi yaka, ke a leboga. Ke lebogile mme Maneke, ke a leboga. Ke lebogile. A re bo ntate ga ba dumele, wena o seka phia Thapelo, o ntse o tseba go ngwana kwa ga o bophia, o bophia ore mamelo ena tshebeletso matlha, nagana fela ka nnete o nke ngwana wa ga Mofokeng. Bo fitlha ore ae ngwana o ne a moetsetsa leseko la kwana Maqhoseng kwana, o thwe ngwana ke Mpondo, ngwana ga Mofokeng. Mamedi ana tshebeletso, ga ke leboge ka melaetsa ya gago, nna le wena ke batla re fetele pele. Ntumelele nna le wena re beye mona, go na le moo ke batlang re ye teng. Wena mamedi ana tshebeletso ya mantlha, tshebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz, the heart beat of the world. Thank you hangwe, thank you habedi, thank you hararo ka melaetsa ya lona. Nna le lona re ya tabeng, go na le moo ke batlang re ye teng. Lebitso la gae ke Marvin Gaye. A re fela sexual healing wena mamedi ana tshebeletso, ga ke gutla kwano nna le wena re wela tabeng. O re Mosotho, re sentse re wela gabong, re ke elese ke a gutla.

0: a re tlele na thapela.
1: Ntate
0: le kae?
1: Ke
0: phetse maipa ka mohau man. Ntate wa ka re moyeng kwano tsatsing lena la kasheno. A ko dumedise ba mamedi ba lekwa o tshore ke ntate ho tswa kae. Ebile re ke re o seke wa itlhalosa lebitso man. Ha jwale.
1: Ntate wa ka re ke dumedise ba mamedi ba hao ba lekwa FM.
0: Ntate wa ka o ile wa bua le nna lemo se fetileng kapa ke o qala ha selemo sena ha ke sa fose. A ko refe ntate wa ka bothata ba hao e ne le bofe mme jwale ho etsahala jwang?
1: Bothata le neng ke na le bona ntate wa ka e ne le ba mme wa ngwana wa ka. Mme wa ngwana ka ila ne ke utlwa 2015 ke dula le ena ntlong, 2017 ngwana ba teng se ne ntse di di right ka o fela. Itse ka morago gore Sharon e fele ka mkaka mane le ka Sasol. Ke a qala mehlolonyana ya hae a bile a tswa ka tlong a nsia le ngwana. Go tsaya mo nakong ena ka o fela, ne ntse ke tshetse le ngwana, a tla mohlang yena a batlang go tlo bona ngwana. Sometimes e bile le ngwana a mo kopang ja a tla tlo mmotsa. O na se mataba le ngwana nako ena ka o fela. 2024. Ka thola mosebetsi o mongwe gape. Itsaya ke thola mosebetsi, ke ile mosebetsing ke sia ngwana le teng ga ha ke gotla go thweng ke le ngwana ka di-social worker. Ga ona nix eo social worker e dileng gonna, ga ona nix eo ke e tsebang. Ga e tsaetsetse e nonong fela ntate tsa moo. Ka mora moo o na sa sa batlela ke bona ngwana, a sa batlela ke bua le ena. Go ba mo tla dulang batla ditšhelete ke dikeo ditšheleteng yana tseo ka di atlhang ga di fise o ena. I'm going to go to the house. Bokotsing bo gobane ngwana a na batla go bona ntate wa a gana yena ga ngwana a tlhoa go lebaka la ga ekelefeng ga ke tleng.
0: Ngwana 9 years.
1: Ee, ya ntate wa
0: a tloa Orangeville a ya Sasolburg a le moo.
1: A le moo.
0: Ntate wa ka ga o ne o nletsetsa kwano mohala ne re le kwano moyeng. Ke batla fela o mpolelele ha e bane ke phoso. Ha no lla o no lla ka taba e reng di-social worker di nkile ngwana bile di nkile ngwana o sa tsebe gore di mo nkile jwang, mme wena ha ona custody kapa ha ona tokelo ya gore o ka ba le ngwana wa gago. E jwalo ntate wa ka.
1: Empa ka jone mena ntate wa ka ke ile ka fetola di-social worker tse tsenentse ke reporta o tsona ntho tsena ntse di etsagala ka ofela. Ka jone mena ke ile ka ya go ba bang ke thotse thuso ntate wa ka ke a leboa ka keletso tsa lona le bo ntate le go itšhabalala ka ofela. And-e e tlhaeletso gore le motho a mo thusitseng go etsa tsena ka ofela ke motho a tlhoileng nna. So motho ena na a tlare o patetse ausi ona wa social worker cause le fa e le ausi ona ga e etsa sa seng se ko tla mona go nka ngwana a se mme wa ngwana. So ke itsile today ha ba ne be ne ke le go bona ba founela ausi ona ke a bona mafe a we gore ba entse loudspeaker le nna ke kgona go utlwa ntho e nngwe ya e bua.
0: Jwale o patetse social worker na hore a tlo nka ngwana e se o nkuwe ke di-social worker ka molao.
1: Ke nagana jalo ntate wa ka gobane le motho o a mo patetseng ke motho o ne ntse ke llela go yena nako ena ka go fela ke moletsa le ga me ngwana a qeta go tsamaya ke ile ka motlhalosetsa ke re ngwana o nkuwe ena ga ke tsebe jwangmotho o ngilee ke ne ke mo tlhalosetsa yona ke mokgethile a thile wena ke mongwe wa batho ba morerong so ke ga re go nna a usi o gale a mo thusa ka ntho tse ngata go phelong o mo thusitse ka ditšhelete tsa ga ka ntho tse ngata go phelong. So ga ke tsebe le bonnete ba re getlo mme nana o mo patetse kapa e motsheletse ka ya nare a pataletse o tsa dithusitswe nna.
0: Ntate wa ka nna ke leboha ha o le hantle, ke leboha ha o thabile. Nna ke a utlwa ka nnete o kgotsofetse. Wa nkutlwa Maipa?
1: Ntatwakaebailoaoaoile
0: nna ke leboha ha o thabile, ha o kgotsofetse, dintho di tsamaya hantle. Nna le wena ha re ne nne re buisane ka thoko matsatsing tjena.
1: Ke a leboha ntate wa ka. Ene ne ke kopa hape, ke ne ke kopa ho kopa batho ba sebeletsang mmuso.
0: Yes.
1: Di-social worker di moo boteng ba tsena mostori di tlo sireletsa bana. Boteng ba tlo sireletsa bomme ka baka la hore ho thwe bomme ba jere bana for 9 months.
0: Thank you, Daddy.
1: Ntate wa ka, ne ke kopa fela hore ha ba sebeletse bana ho feta ka mokgwa ba sebeletsang batswadi ba bana ka teng, ha ba be teng for bana.
0: Ke lebohile Maipa. Ai, mamelo ana tsebeletse mo ntla tsebeletse le ko FM 91.0 MHz the heart beat of the val. Ena ke lekwa. Sena station ke lekwa. Mhlomo motho na ha se utlwisise hantle, ha o tlo mhlomo hore ke station se fence na thape. Motho ntse re ha ke utlwisise hantle go etsala jwa. Ke le ko FM 91.0 MHz the heart beat of the valley. That ore na ke thabile.
2: You are now tuned in to Lekwa FM, the heart beat of the valley.
0: Lekwa FM 91.0 MHz the heart beat of the valley. Ha ke tsebe mamedi ana tsheletso ntate o mametse, mametse radio, ha ke tsebe ha o bua le ena o reng, ha ke tsebe ha o bua maikutlo a gago ke a feng wena mamelana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya lekwa ka mane ka Zamdela Sasolburg. Ntate o na lla o lile o na lla a lla kwano re ke nketse ngwana kuona ka sheno gore thapelo seo ke batlang go bolelela sona kore le ka ema ka maoto fitlela dintho di be di loka. 0785859531 le mo utlwile ntate ona mamedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz hore nna ehlile o di beile ka tsela le mokgwa o feng. A re thapelo ke ne ke sebetsa ke sebeditse itse ha e fela shutdown lenyalo la ka la fela. Mofumahadi ha hlokamele ngwana, ha ke rometse tjhelete, tjhelete ha e fitlhe. 0785859531 maikutlo hao ke afe mamelo ana tshebeletso ka taba ena re sa tswa buisana ka yona kwano le ntate kwano.

Now, taba e nngwe ke reng social worker ena e nkileng ngwana e monka ka tsela le mogofe. E monka ka tsela le mogofe o ne a mamedi ana tshebeletsa mantlha tshebeletsa lekwa. Ha e bane le hore ha ona faele, ha ona pampiri, ha ona niks. Arutlo maikutlo hao ka mona ka 0785855931. Ke a bona melaetsa ya kena ka kwano. Ntate o mametse, o ka buisana le ena. Ka hla ka nnete wa bua le ena ha ebane o batla ho bua le ena. Ka hla wa ntsha maikutlo a hao ka taba ena ntate a re fang yona kwano. 2014 ke 2026 hona jwale. Qetellong ya dintho ka 2026. Ntate ore dikeledi tsane ke neng ke lla dithoa marameng a ka. A jeno ke le thabo fela. 0785855931. Ke tlong ka melaetsa ya hao, ke tlong ka mehala ya hao kwano ona mamedi ana tshebeletso kutlo rena maikutlo a hao ke afe ka taba ena eo re buisanang ka yona kwano. Ntate o re thapelo itse ha ke fella ke mosebetsi ya ba mofumahadi wa tsamaya, ya ba ha qeta o tsamaya wa tla o nka ngwana.

0: Shabana ko metsotsomash mo be di hantle re ya re libile horeng ya le shume le motselomong wa mo meidana tsebeletsa mantla tsebeletso ya le kwa mashumo a bedi re ya re libile horeng ya le shume le motso o le mong tsatsing lena la kasheno re keng ke melaetsa ha ho na re mo re tlotla ga fetela teng. Now, we put up tsore na e be ke bo mme be leng hore re tlamile ba ketika ba no no fela he re tla reng thapelo khaitse dia ka mogadi ka mona ka le excited go bone malaetsa khaitse dia ka kwa are thapelo ke lata mane a re ke lata thapelo fela he ke teng ke le buile mogadi ka mona ka le excited ke le bua ka ka mona ka le excited ke le buile ha rukwe
1: abuti thapelo hey ya ntutsetsa ra mo wa bona batho ba re tshwereng ba ba ka tlwala la gato la tshelete ba utlwisa batho bohloko bona social worker e e sa sebetse hantle ya ka le ene gore wa nona le tšhelete o na ena o tla mpha eng ntate wa ka tia moreneng le matleng a ga sa setweng ke tshepa modimo dinthong tsotlhe ke rata fela gore ga o ka ba wa kgutsa o la ema ka maoto ba lwanela tokelo tsa gago ke sa phetha gape ke le mme ke re ga re tlogeleng go sotlanang
0: mme maneke
1: ka bana ngwana wa 9 years
0: nahana
1: tlwelong go lwana ka bana yo mtate wa ka o tla loka ke lefatsheng mo go ya go loka
0: go tla loka ya ke lebogile maima ke ipotsa gore mmamedi ana tshebeletsa mantlha tshebeletso ya le kwa FM 910.0 ke ba ba kae be e leng gore ehlile ba nagana gore dintho di entse ka molao empa be di sa etswa ka molao ke ba ba kae ke ipotsa gore ke ba ba kae ba kopanang le mathata gore batho ba tlameileng go ba thusa batho ba tlameileng go ba sireletsa e be bona ba rekisang ka bona ke ipotsa gore ke ba bakae ba kopanang le ntho e kareng enono ke ipotsa gore ke ba bakae ba tlileng ba kopana le dintho tse kang tsena ntatona a kopaneng le tsona ka mane ka Sasolburg kgotso taps ke na le wena go fitlhela ka gitla ke gagading taoleng hei o lata gagading taoleng ya o lata hona ke ba bakae
2: kgotso thapelo kgotso thapelo le bamamedi kapa batshetsi botlhe ba LNS
0: yes ntatemete
2: thapelo ha modimo a tla o tlhonolofatsa modimo o a tlosa pele dintho tse bang e le gore di tla sekisa jwale ke moo ha dintho di keta gore kapa motho a qeta go tlosa ya sa kenang dikamanong ka tsela e lokileng ha a qeta go tlosa bona motho enwa wa modimo ena dintho jwale di ba hantle tlhakoreng la hae le bophelo bo ba hantle gotho motho enwa o ne a ntse a se right le diketso tsae ga o ka disheba go latela ka moo ntateo a buang ka teng gotho gore ausi o ne a ntse a se rate o ne a ntse a mo

0: latela fela hale hantle tabeng ya bophelo ha e ka bophelo kapa bo kgetsemela ka ga sekoti a o si wa tloa ho yena jwale ntlheng ya di-social worker social worker e sebedisitse fela maatla a hae empa a sa latele molao jwale ha sebetsa hantle ka tsela ya molao o ne a tlamehile be e le gore lengolo le keng a utlwa gore na letlhakore ke matlhakore a kopanye matlhakore a la babedi a utlwisise ande a ba utlwe le gore na ngwana o wela ka o kae ke moeti ka zone 20 ke a leboga
1: tete moeti ke a leboga ke a leboga a re o sebedisitse fela maatla a ore ke social worker sebedisitse fela maatla a o shuna Huh? Hey. Yeah. Ke baba kae ba leng hore ba kopane le dintho tse kantse. Ma meda na tsebeletso ke baba kae. Ke bua nthwena ya hore ha hona ntho e sa feleng. Ma meda na tsebeletso. Wena o ka di etsa o ipolelle hore nna ke qetile. Empa ke batla o bolelela hore ga o na moo go sa kokotweng teng e be e le gore ga o sa bule ga o fetele monyakong o mongwe o tlamehile gore ga o sa bule o fetele monyakong o mongwe ya ga re utlwe ka mona thapelo tlile di charjwang ka mo ga re utlwe bamamedi ba re he me maneke ya ga o tshaba o tshabe tšhelete motho e mongwe a tšhorwala ga o tshaba tshabe tšhelete
2: ntete tepelo ke nnape malefane ka zonten efane ka zonten ntate ke o yena se a se buang di-social worker tsena le tsona di na le bomenemene ba na le o tshepo go tshomana le bomme ba bana gobane ke tswa mo le nna le nna ke le ka e tsamaya khoto ke tlwa mosebetsing ke ya ko north west ke tsamaya khoto go buile leshano ka nna go thwe ga ke support-e ngwana ebe nna ne ke mo fa 2.5 automatically e tswela ka debit order ka thuswa ke di-statement that is why ke ngwana ka itse ga na fitlha ke le teng mo gae ke mmone o sa godile sa le dikelelong ka mo jwetsa nnete le ena a tla alela go nna a founela nkgono wa gae a jwetsa le nna gore mama gae ba mo etsang mole ka nako etse ke dutse fatshe ka nako ya mosebetsi e tshwantse ke dutse fatshenyana ngwana a jwetsa ntho nngwe le nngwe so ntate wa ka ke a e tseba peine o tsamaileng go yone ke tswa mo le nna ke tswa moo kaofele batho ba re etsa tjena ke batho ba se ba tsharerate ba sebedisa bana ko ja ditšhelete o felelweng ke mosebetsi o tlhaisa ditlhokala tsa gae ntate wa ka etswa mo kaofele a lena ke o phamisetsa matswe ke re o santse o tlo thaba o santse o tlo thaba yoyo wena o la tloa ka the age of 9 years nna ka 7 years ke ana njo itsa ba kuna motho a dula a tsamaya le mama o lesiko o tsamaile ka mosebetsi ke fane ka zone 10
1: ya bomme a ke le bueng 0614009894 bomme a ke le bueng 0785859531 a ke le bueng bontate ke bana ba bua bontate ke bana ba ntsha mathata e lona bomme le ba bakelang ona a ke re bueng 0785859531 a ke le bueng bomme a ke le bueng le lona bo ausi a ke le bueng le reng he ha motho wa mme a etsa tje le reng ka nnete ha motho wa mme a etsa tje lona le reng jwalo ka batho ba bomme 0785859531 maikutlo a lona ke a feng lona jwalo ka batho ba bomme le reng ha batho ba bomme ba etsa tje le reng yes ke understand batla re e seng kaofela thape le nna ke re e seng kaofela mara a ke le bueng buang jwalo ka ka batho ba bomme jwalo ka ha e le motho wa mme wa ketso ena lona le reng jwalo ka batho ba bomme lona le a kere le re bomme ba itshwara ka bahaleng jwale he a kere bue buang bomme ke batla utlwa go maikutlo lona le reng ke ona motho wa mme ha e le motho wa mme a etsa tjena lona le reng wa ke a tseba ha e ne le ntate ha o ne tlamehile gore ka nnete bona jwale ke batla gore bomme a ke le bue mme ke ona ka nnete lona le reng
3: mme ona o ne a sa rate ngwanona ngwanona hantlantle e ne le sesebediswa sa ntatona gobane ona nkile ngwanonana a batla ditšhelete ka yena tsena tse sa fitlhong go yena tsena tse sa fitlhong o ka se seng ditšhelete e be sa fitlhe go wena tsena tse ne di sa fitlhe go yena social worker le yona e eme ka maoto ka mona e lata ngwana social worker ga e lata ngwana tlamehile le kopane huwe kapa ka eme le lo kopanelang kapa mme le kopanelang teng le social worker ka ofising mme le ntate go lo bua gore ntate ngwana wa nkuwa ona o ne a ntse a nkiwa ka botsotsi maare modimo a tlholwe ke nnex bona ga ngwana ga kelelelo e fitlha ya ngwana ngwana 9 years a tsamaya a bona gore mona ga ona bophelo mme ona gantlantle o ja tšhelete ya ntatwa o ne a sa etsetse ngwana nex ne nefa ngwana o a ye o ntatwae ga e ne e le gore tšhelete ya ntato wa gae e ne kgona go mo etsetsa dintho tse mo thabisang o ne a sa etsetse ngwana nex ngwana ma tlhotseng lesoba a tsamaya o ntato wa gae a tsebang gore ntato wae o mofa lerato ntate tiseletsa mamela modimo wa o rata ebile o sebeleditse ba botlhale ba nang le ditšhelete ga di a mo tswela molemo ka nex obane ga ne di mo tswela molemong ke be ngwanoo a sa ya go a sa tla go wena sona sa tshwarwa gantle mo ngwana ga sa tshwarwa gantle o tlo batla mayang teng o mbone ngwana 9 years ga mo bona jwang gore ngwanoo ga yo o ile o ntatswae sosolo ga mo bona jwang gore ngwana o fitlhile sosolo ga wa mo bona jwang ngwana 9 years ga ka nyamela ntho e ka etsang awa o tlo hweletsa ba tlo tseba gore ngwanoo o o kae jo gatlhe ga etlene ke ra batho bua dithapelo ophelo ke ntwa
1: o buile jalo ka motho wa mmene ke batla o mutlwa o buile ko gore o buile e ka renka e peter gape ka renka e peter voice note eno ya gago bomme buang he ae buang bomme thotse batho ba di etsang ka nnete mamedana tshebeletso 0785859531 Sasol Denisville 9 years ngwana 9 years waka u 16 years mara ko bolelela gore her dintho tse ding maga tse dintho tse ding fela e re ke thole ao sentombi
4: hai a tshile thapelo go ne maikua ka botsotsi sefapane hai yo nthechele hai le na social worker hai a kutlwisise go ne na le ntho tsa botsotsi kaofela nto ke tshwane ka sontheko
1: ba social worker ra bukwa ka nnete ke a bukwa ka nnete le ba mamedi ba ena tshebeletso ke a utlwa ka nnete le a e tlhalosa ena ya social worker mme o na le reng ka ena ao sentombi ga ona nex e le e bonang ka mmeo re bona fela social worker ke leboile ao sentombi ke a lebo mme maneke a re thapelo lona go ntse ore re bue o tlanketsa ke bue ke a bua he thapelo ee
5: nako mo go tholagala gore bomme ba bangwe ba lemaditswe ke bontate kamanong tsa bona tsa marato
1: okay
5: ba ba utlwisitse botlhoko
1: empa
5: ke ya kopatle a se ka kenya ngwana dipaki
1: yes
5: a dithapelo go na le bana ba bangwe ga ba tholang dithuteng e re ga o phusitsa droli o mo botsa gore ngwana ka o tsamaetseng lapeng le eno a re mme kapa mme o metse ke
6: Mme o a se nne ke msadi.
1: Okay.
6: Ha le le nne ga ba sa isa nthuna a yentse.
1: Mm.
6: Ene yena ka bona ba rena na go bophilo botshoge ke tshelete bophilo a se tshelete.
1: Mm.
6: Ene ke batla bolela ntate o ntate o a tsamaya lo dula hantle.
1: Mm.
6: Ntate modimo o sene o se sepatuwe. O na batla go bontsha ntate o nagwe motho o phila le yena a se motho.
1: Yeah.
6: Ntate modimo mo hlaisetsa ntho e patuweng e ntate o nana sa itsebe. Ntate o tshwantse a leboa leboe ntate modimo. And then Musadi own, Nchena ANZ. Highest is Santa, do it in the foyer. Capital of Chung Long Way with Agina Litamra. That's a silly Utola, Utopulan tattoo. Deep in the Alvas, Utola Utomupula. Yanaka went about which he passes a coat. Which he passes my tata taking a honour, I am a provider of the lot of them as also Musadi O. Ntate o a be hantle o. Ntate modimo na mo bontsha tse patuleng gore ga a phele le motho o phela le sekeleng. Ke a leboa thapelo, ntate a lo ba hantle. Ntate modimo teng o tlo loka. Ebile ke nana o se o tlo lokile. Ke a leboa ntate.
1: Ah, ke leboileng kgono, ke leboileng kgono, ke a leboa. Ke a leboa. Ke batla olo e kwala mamela na tshebeletso ke tsebe o feta. Ke batla olo e kwala ke tsebe o feta. Eish, melaetsa ke na o nkgathatsa mona re ke bo.
2: Ke mo tete mme na shopo jo.

Alright, mamela na seo le tsa mantla tshebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz the heartbeat of the valley. O romola etsa botithapelo. Nna ha mosebetsi o fela. Lenyalo la fela. Anka ngwana ke na le 3 years ke sa bone ngwana. Ke ile social development le children's court ke sa thole thuso. Ha ke a thola thuso ho hang. 3 years ke sa bone ngwana. Ha ba re ha o thole thuso lebaka ke lefeng? Ha ba re o kekebe wa kgona ho thusahala lebaka ke lefeng? Ke ba o kaetse bona bao ba sa o feng lebaka. Ba re hobaneng? 0785855931. Are ke qetetse ngwana a na le 4 years thapelo ke lwanne. Mme ke ile hohle thapelo hle ke kopa thuso. Mme ke ile hohle ka kopa thuso thapelo dololo. Ba o bona he. Ska kgathatse ngwana mme utlwa. E re ke bone ke etsa jwang. Qetetse ngwana a re bona ke mo qetetse ngwana ona a na le 4 years. Ke 3 years ke sa mo bona. Kamane ka sa Solbeck ntate o re thapelo ke ile ka nkela ngwana social worker ya nka ngwana empa ho bonahala hore ha ya latella dintho tse hantle, ha ya sebedisa molao ho hang.

0: pele re moqotse
1: ba tsomdi mo tele pele ke le bile ha holo ka nne o nana ha ise ke le buhile ka pinana ya dispness so throwing e kutla bawe ke re tsela tsomdi mo tele pele o se ke ka diatla o ka le mise maqhubu re be se re kopana hape thank you so much ke ke mission ka zonten ka ba ka opela mo ba le Mother's Day. Ke sa le maobane, maoba.
0: Maoba.
1: Ka Mother's Day.
0: Yeah.
1: Ne ke le ka Bramfontein.
0: Yeah.
1: Ke ke se le je di sepume. Mo ho nwa pra yo masekela. Thank you so much. Ba yo.
0: Yeah, o sintum. Kor ke ipotsa re pina ena haila. Jalo ka ho nole bukai kai. Mono no haila wa yema kar ke o bona ha o yema mono khaitse dia ya ha o yema e tsebe ka nete ha yema ba bang ba kopa kopa na hlo thotsa mogoki ya ba pala di mengetsa jola ka 12 o tsebe ka 12 ke nako yane ya tsebe ka 12 ke nako yane ya ya nthotsa te ha go tloka mona ba re ha re tloka ausi ha go tloka ausi ka mona re
2: ba kopane bomme ba kodi ya mala ba kopane ka Mother's Day go binwa difela go binwa difela tsatsi la maobane re kopane ka go pula maobane ha pina na ella ya lebo wa pita pelo o itse go pula kae
0: ke itse go pula kae ga nna ke go pula ke hopola pina e arena ke hopola pina mamedi hantlo di mahlo hora ke a le shumele motse medi me ha ye mi tsena ntumela re ke betseye mamedi ona tsebeletse he khaitse diak mamedi ke betseile bye bye modimo wa khotse
3: skin feeling dry
0: hampolo ke le wena o fitlelana le wena re kopana nako nge tlang tsama hantle thapelo le modimo tsama le modimo hle pina tseo net fela pina tseo ke ntate meti ka man ka zoom 20 ke le bohile ke tsama ile bye bye ke ile
4: the song that says nyamthandu Jesu wa khululumoya wa